0: gbogbogbo oru tin ja o lati oni lo o ni ri mo
1: amen
0: tani fi ogun oru ja omo re mo ba wi loruko jesus oluwa ba wi
1: amen
0: ogun ti toru gba ire eni ogun ti ma ndo eniyan loju ala loruko jesus oluwa ba wi
1: amen
0: o mo palase bi oluwa tin be ti emi re wa ni waju oluwa ti emi duro ipejopo awon agbara okokun ti won da ile re lamu ni ogajo dododo ni oru loruko jesus

0: Omari Anuba.
1: Amen.
0: Gbogbo eyan omo Olorun nibi kibi te ba tin gbo mi labe orun ni gbogbo agbaye mo ki yin e ku dede woyi e kaaro e kaase e kaasale e ge bi akoko te ba wa ibi te tin gbo mi loruko Jesu oju re mo Olorun loruko Jesu
1: amen
0: o de ra Anuba
1: amen
0: oruko mi o yi pada apostle ati woli SMO Mustafa JP baba sebi oba lati ijo Seed of Christ Golden Church Land of Reality tolujo wa ni Gbaremo Idiobi Airport area ni ilu Ibadan loruko Jesu o ma ra Anuba
1: amen
0: mo ti so fun wa pe to ba ti de ore meji agugu so pe nlo sebi oba ko se nti o mo be loruko Jesu o ma ra Anuba
1: amen
0: ni ipari osu Friday to keyin a ma npade lo fun ape mo tenuma to ba ti wari so ori osu yi August nto ba na je ona make sure pe iwo na wa nbe ma dani kan wa gan ma won eyan re dani kajo gbadura loruko Jesu wa wonu ogolo
1: amen
0: ile agbara na pe power line hey loruko Jesu agbara atu osile
1: amen
0: wa di ominira
1: amen
0: ni bi ojo Sunday Friday bayi ta ba se gbara mi fun mi mo ma wa ngado lasu igado road hotel bus stop so pe sibi oba lo nlo ko se ti o mo be loruko Jesu oro re ma gbo
1: amen
0: mo ni oro re agbo
1: amen
0: mo ni oro re agbo
1: amen
0: o ni lo ifowo kan Olorun kakan benara re to gboro ku nbe kakan yo lenu o gboro ku nbe so pe opin de ba
1: opin de ba
0: o to yo mi lenu
1: o to yo mi lenu
0: so pe opin de ba
1: opin de ba
0: o to nda mi lamu
1: o to nda mi lamu
0: so pe opin de ba
1: opin de ba
0: agbara oguru
1: agbara oguru
0: in the name of Jesus
1: amen
0: omo beri pinisi kan won da lamu odun mejila won fi yo lenu aye lo je be ki omo de beri kode mo ri eje fun odidi odun mejila gbako ha bi beri so kankan nigbati mo ka itan ye oni o ti na o ti oni fun opolopo oni segun ah kagauda bi kalahi gbogbo eni gbo mi ogun ojo pipe nu aye re o pin de ba
1: amen
0: oluwa lo so fun mi oni awon ogun ojo pipe o fe temale oru oni ma le ni gando o ma ni agbara so ri mo ti fun enu omi gbara mi fun mi e to fe gba loni ara oto ni be ni owo olorun ma so kale o ma ri tan pe ni owo olorun ibudo awon agba loruko Jesus adanosun
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: fara ba mi wo ile wo mo iwe mark yen chapter 5 mark chapter 5 bere ni verse 25 kade 34 yes
2: obirin kan ti o ni isun eje le odun mejila eni ti oju re si ri ohun pupo lojo po awon onisegun
0: bibeli wi pe oju re ti ri ohun pupo lojo awon onisegun iwo fura ero lati igba won ni satani ti pon loju ikan bibeli wi pe satani ti pon loju for good 18 years eyin e ti bend ikan wa loju kan na for 38 years ko lo waju ko lo eyin aye e kan duro no accountability ko si kankan tori se bi aye e se duro niyan ogun ojo pipe oru alo fe se wole yes
2: ti o si ti na gbogbo ti o ni tan ti ko si san rara ṣugbọn kaka be o po si waju
0: oh my god yes
2: nigba ti o gburo Jesu o wa seyin re laarin opo eniyan
0: iro ni iro to ba ti gbo owo ni o gbo iro niyan o woman ye gbo iro Jesu fura re lo negotiate ara pe a fi gbogbo ta nse le a fe lo ba yes
2: o fowo ko aso re nitori o wi pe bi mo ba sa le fi owo mi ko aso re
0: oh yes
2: ara mi yo da logo ni so eje re si gbe
0: yes
2: o si mo lara re pe amu ohun lara ja ninu arun na
0: oh yes
2: logo Jesus si ti mo ninu ara re pe

0: Roma yakiri. What kakiri Lora Roma ye. Or yeah. But oh this one son. Yes un pure. Only man lessa. Mommy, on tibo jaw, only bottle water, ego can. Ni ma file lawa. Timba file lawa. Tadio badua. Tado badua. Tado badua. Ma what persona. Ntove for me yeti. Benny. And to me belarai. Ton yoma relenu. And to me belarai. Ton daye lamu. Ha. Allah to segu fo awon eniyan ton ni testimony o ma segu fo na
1: amen
0: o ma segu fo
1: amen
0: o ma segu fo
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: bobi e ja farabale wa farabale dada gbo o ton lo se ni aye awon eyan woni to ba se ti won yo se ti e abi ko lohun o le se
1: o si
2: hello baba mati ni mati lady mo lari ele ninu ti do ene je ni lori afefe mi lati ipinle kiti o se le pe ni 2 weeks ago na mo ni gbogbo nkan mo gbe egbe yi emi ni ro eyin mo le pe dun ni

0: Emita. Oguaye re wole.
1: Amen.
0: Oguaye re wole.
1: Amen.
0: Ororo pupa en lonu.
1: Yes.
0: Sey na gbo. Gbo mi sa. Oguaye re wole.
1: Amen.
0: Gbogbo eyin omo Olorun ti breaker oil wa lowo yin. Hey, e fogbon lo. Ay ay ay ay ay. Isela. Mo gbo testimony kan. Woman yen so ise agbara ti o se mi ni lo loni ola ni ma lu e gbo mi sari gbogbo ijo wa ti won ti gba breaker oil bi Abuja Duze Lugbe te gba ororo aha e guest ready Sunday e ma gba pada ni headquarters e gba breaker oil ati ororo pupa yen ni gado e gba breaker oil ati oro pupa yen bakana e gbo mi sa mo soro jade aye re adide
1: amen
0: Port Harcourt Bayelsa e gba oro yin ni Sunday lay breaker oil yen o si se agbara e gbo mi sa to ba di ola ma je ke gbo eri yen wa mo polohun be ni se oni e tewo si mi mo gbadura ogun aye ra ti o fa be o ya jade
1: amen
0: o mi ta lay tin ba ti fi le lowo oro e gbo
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: agbo mi sa igbara o sojo eboru ife ti sile o sojo orago temi ni kin gbo won oluwa temi na ni kin je ise tin ba ti je ise orun mi mo bi aye ka kuni madikafa mo palase bologun aye re wole
1: amen
0: ogun oruko wole
1: amen.

0: ohun oluwa leleyi oluwa wi pe ki gbogbo eyan ko mu ohun elo irinse re dani ohun elo irinse re mu dani eleyi se pataki to ba tin wole get miracle water kan afa si se se go to ni agbara sa mo so tele bi wo ba gbagbo gbogbo ipa ati agbara ogun orun to yo lenu loruko Jesus oya ebina in the name of Jesus o de ra anugba Jesus oluwa wa
1: amen
2: oreda yo
1: amen
2: wa se bi oba
1: amen
2: ben yori
1: amen
2: gbogbo lojo bi oni oni wedding anniversary mo buku fun ojo re mo buku fun igbeyawo re ebe gigun ati ojo gbo loruko Jesus orun

0: awọn to bara lara da ninu aye
1: ayan ma re wa dara ire laye
0: ika eniyan ni o je
1: ma bo ka jo gbon adura soke wi pe
0: oluwa bara mi fun mi
1: kia kia ni wona yo bere si ma dara to ye
0: wa ma so bi oba
1: leyin ti the lord me yo
0: if anyone supposed to doctor sm mustafa jp
1: baba so bi oba gba gba fun gbogbo eniyan
0: wi so wa lagbara laye
1: bara mi fun mi
0: asale friday keji ninu su kokko

ko to do su kejo odun tin bo olorun se nkan bayi se nkan bayi se nkan bayi laye mi in ta nbo wa se laaro iniyan lagbare ni to laye atorun a pe ni covenant prayer adua majemu in a new auditorium and olorun ba nbo o ni gbagbe isele yi ti jesu o fi de e ma bo nbi pepe kin ti e to so nkan kan e ma bo wa do bale wa kunle se ri laaro yi ma kan ma gbe oro awon good news awon ti olorun ti ran lowo bi ran lowo ti wonu aye won wa o ni ma ma gbe leyoko kan gogo se nje ti olorun mo gbe nbe lana ma tun gbe iwe loni na gogo se nje ti olorun so ka to se nkan kan e ma bo eyin wo le fe bo lon do wo laaro yi abe ti ba do wo to notice pe o bere si se o daada e wa do bale nbi pepe e ja jo yin e ja jo dupe lowo e mommy e kunle daddy eyin e do bale ko gbaju iseju kan lo engineer e pe pastor mrs temitayo odekunle

0: dupe fun anu mo dupe pe wo lo ran mi lowo mo dupe pe wo lo sa lati leyin mi ni gbogbo bi ti e ba wa mo kan gbe owo yen soke ko ni ogo ogo ogo ogo bo se yi ka otun to yi ka o si fun eleda owo anu ko wa okan in the name of Jesus Christ so gbogbo bi ti e ba ti ni anfani lati gbun mi e wa dide e ma bo kan dide nbi to ba wa e bi ese meji si waju e ma bo nbi ti radio yin wa sumo bi radio eh wa kan ki hallelujah nla loni ojo Friday gbogbo bi te ba ti ngbo mi hallelujah mesan leke wa kan ke seri nti won pe ni ran lowo ju bo se ro lo Jesu ni je ran lowo no wonder lo bi so pe lowo lowo ran lowo ni igba iponju so gbogbo bi te ba ti ngbo mi ka to mo bo nu church seri la ro yi ori bori ye ni o ago mefa idaji ago mefa so ngba ti o by the 7:30 alakoko pari adu elekeje o bere ni ago mesan to ba se yen lo fe wa ngba ti o ba fi di 10:30 yen na pari enikan ni se tin ba pari ma mo lo gbogbo eyan mo lohun asiko to ba convenient fun imi o tun bere ni 12 yo pari 1:30 imi o bere ni 3 yo pari 4:30 imi o bere ni 6 yo pari 7:30 imi o bere ni 9 emi o ni kunu church titi bi o se di ago mefa aro ojo keje ngbo ba wa di 7 gere a bere mi ni 6 a pari ni 7 iyen eta ba se moju so aba mo lo a fe wa damajemu ni oda so le foke kajo hallelujah mesan somebody stand up and shout hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah nice gbogbo eyan omo olohun e mu omi yin e mu dani se mo pe 6 la bere la re eh adua ta mo gba ni 6:30 omi number 5 oh o ni se pelu ori ofe o tun bo ninu service la re lati wa bebe gbogbo eyin te ba nbo pata mu bottle water kan dani mu omi re dani omi na wa n church o but samu omi kan dani eyin te nwo mi nile e mu omi ti yin na a jo gbadua po ni 1 and a half hour ni 6 to 7:30 bayi elekeji bo si se pe elekeji lo fe wa iyen ago mesan bo si se eleketa lo fe wa iyen o bere ni ago mejila se ago kan abo bo ba si pe ala ago meta na ni titi ti o fi di ola di ago mefa e je so pe ti e di 7 ni ola marathon prayer ni bo ti e ke se dandan mo duro to ba ti pari eyo kan 1 and a half hour mo lo and interface la ro iya to gedegede nbi o ba duro si mo sumo be o e wa gbo nkan mi ni waasu kankan la ro yi ma kan mo so iroyin ayo ma mo pe awon ti won ri iran lowo olohun gba to ba to wa di inu service loni a to mo so siwaju ati siwaju si kini kon sele olohun ba ngbo and wakati kan abo ni to ba ti wa gbogbo olu te ba gbogbo en to ti wa church come for live mission ri le mi olohun ni ka kojo so o le mu passport e dani o le mo ja re dani anbo wa damajemu adua silo lambo wa gba se gbo silo adua silo adu ori oke si oni be mi olohun se pe niyan so gbogbo bi te ba wa kan wa nkan fi dile si omi yen tin ba ti gbe gbogbo awon testimony ranlowo itan wa da omi yen mu wa wa fi owo mi be gbaya ni igba mesan emi ni ranlowo kan an ba se n ba lo yi eyan omo olohun Sunday ni o je only communion service Sunday ni o je only communion isin abami ni ni only communion service tin boy ah polve le so pa se ru eri ninu auditorium wa tuntun yen na lati gbe soke a break only communion lati iwo road e wo moto gbagi elefe so kale ni wema e bere church olohun ojiji bi garage yen and meji meji ni ma fun awon eniyan bi emi olohun se so only communion isin agbara ta ife miss ni ati ni gbogbo sona church
1: oruko mi ni Adeola Ogomide Atanda Ola Amidokun
2: e tun joko mi
1: mo dupe lowo Olorun alaye mo dupe lowo Olorun to wa ninu ijo ti ko kuro oba to po aidibaja isha ailepin ki Olorun to po nipa ti agbara owo kenbere bija balogun nile balogun lodi oba to nsaju ogun lalo to nsaju ogun labo ini won eya juda oba to duyan mu yan ninu ole ode kunle efa mo dupe mo
2: won lo ba to nduyan mu yan mu nu yiyan mu yan mu
1: mo dupe fun tolorun se ni last month nigba ta wa 77 car lo bi
2: ki lo bi
1: car ni CRV 2000 ni mo de sha mo sha lo sodo mama lojo yen tori emi yen so fun mi pe se mama gbo wole eri se bi mama lo nse birthday ti an ba won oyo next month ni birthday ti e na which is tomorrow o de bere nkan to fe mo ni ti ba ti sile kon eyan kan fe mo si gbogbo yoku mo ba ni okay bi mama se gbo wole wa mo wa ti mo fi de aye mi car ni mo sha n
2: pe car won la won ki gbe pe car la won fe e je n bere ki lo fe gan see that that's all you are
1: bi mo se wa daye mi mo sa tenu mo mo sa gba adura e leyin gba ti mo gba tan gba ta se tan mo yipo mo ba lo so mo se dele mi wa laaro ojo yen kin to de mo ji bi after 7 o dun mi tori en to mo wa n gbe mi o ti to bi 3 months ti o fere okada wa gbe mo o ma n dun bo mu kan wo njo yen pe nkan to lohun fe se ko se fun mi so bi mo se wa di last week nigba ta se holy communion service so only uncle mi kan ati kekere unlike ajo
2: ege ege ah
1: so won wa sha ni awon fe ra car won wa ni to ba mu eni to je dealer ko sha ba mi ibere mo sha ba won make inquiry to my surprise won sha send gbogbo orisirisi moto mu an ah won wa so pe meji la won like ninu awon moto ti mo send yen won na won like ti abi awon de like eh big daddy mo wa ni ase car meji le feran won ni eh o da be mo ba ni okay ko to call the story short sha ngba kan sha ma sanwo bon se sanwo meji
2: won sanwo ka meji
1: so any one ni can send details ta ma fi se iwe moto mo wa ni oni ke send the details so won se send the details ti won sha send e no ba mo wa ni ikeji nko no ba ni send the details e
2: won ni send ti
1: yeah send details mi ba oni se nkan to fe se ko ma je ni e duro pe awon ti sanwo ah mo ba de send mo sha wo pe ah so se send the details mo sha send e to my surprise bo se dipe ni yen pe mi pe ah information ti e won ni ka lo fun keji mo ni eh bo se so fe mi na ni bo sa se san owo yen
2: won san owo moto fun yen
1: ni yen mo wa wo ba pe a se be na ni
2: adua
1: lo awon agba pe ki lo ye ti mi bere marun mewa
2: no wa bayi bo ton to ba fe nu so po fe e je mo ye awon to le se ami orun yonde fun moto yire e ke ka mi da sida ki se gba te yan ba to ra ko to ni awon ti o ra nkan fun o ti won bi se birthday re ka won bi se birthday mama yi lai na ti sin bai ki e mi mi mo ko yonde
1: so bi mo sa se pe won ni e mo wa ni a ta te ra yin si pe plate number ati awon kan won ni se gbogbo
2: e se gbogbo e ke je mo ye
1: so won sa ti se so nisin nkan ti mo wa ni pe e ba mi gbadura fun mo
2: mi gbadura be ni
1: ba mi gbadura fun tori ati kekere na lati fara wa be yin so mo wa fe ro awon eyan pe olorun gbe nbi o olorun gbe gbogbo awon eyan to ti wa bi ti nipase mimi le salaye but ko awon kan wa takora wa jo secretly apera wa ni kingdom announcer of Christ anything that has to do with this ministry la ma dawo fun
2: le ma dawo fun
1: anything that has to anything won de wa simbi o wa sigba ti mo le pe won bayi bi elo ma so pe ye bayi a de oya fi se nipase be yen orisirisi nkan lo nse ni si won to di pe elomi ba gbohun papa mi to ba wa gan a wa ni ah wo baba mi ti de baba mi ti le wa so gbe won dodo yi ani mo ti wa lori online bayi so mo dupe olorun so mo fi
2: ebe yi dupe na we e diju yi bo se diju to se ami ka re jade bi ma ti da ko nkan re ti e ba se nto fe ki gbe oko mi jade amen sit down

0: Nice. So bo bo bi te ba tin bo mi ka to mo bo nu church se ri la ro yi ori bori ye ni o ago mefa idaji ago mefa so ngba ti o ba di 7:30 alakoko pari adu elekeje o bere ni ago mesan to ba se yen lo fe wa ngba ti o ba fi di 10:30 yen na pari enikan ni se tin ba pari ma mo lo gbugbo eyan omo olohun asiko to ba convenient fun imi o tun bere 12 yo pari 1:30 imi o bere ni 3 yo pari 4:30 imi o bere ni 6 yo pari 7:30 imi o bere ni 9 emi o ni ku nu church ti ti bi o se di ago mefa aro ojo keje ngbo ba wa di 7 gere a bere mi ni 6 a pari ni 7 iyen eta ba se moju so aba mo lo a fe wa da majemu ni lati iwo road e wo moto gbagi elefe sokale ni wema e bere church olorun ojiji nbi garage yen.
1: Oruko mi ni Mustafa Omowumi omo jeyin lori afefe ni mi baba mi Olorun pe ojo mi loju ni gbogbo ne lo ngba ni fi ya mi lenu nitori ni osu keje odun to lo mo darapo mo ipe yi pelu opolopo gbese
2: gbese
1: eh ni baba mi
2: o telo
1: o le ni 5 million
2: aish
1: seta ti ota mi je oro yin sa di ironu mo wa ni aburo mi kan omo iya mi omo to da ni omo dada o nbe ninu ijo yi bayi omo e lo wa so fun mi pe se mo ti gbo nipa ipe baba yan dekule papa mu ni mi ti gbo oni ki ma gbo program mo wa bere si ni gbo program nigba to dinos ke jodun to lo o mu mi wa aye ko le meje
2: nigba e meje
1: ni daddy nigba ti won pe ore majemu ore abesi mo sare jade mo fi 5000 le nigba to tu do
2: e wo ngbese ti to nsan
1: mo sa n wa gbo wa sati ko ore majemu iri pe owo ti baba ba pe yin ni pe mo n jade mo n file bo bi mo se file ti mo n dele olorun pe yin ya mi lenu instant gbese yen die die die ngba to wa di april odun yi mo se ri pe olorun jo mi loju lona tin te lero aye mi ba yira
2: aye yin yira
1: e ni daji olorun wa pese moto fun ni mo de gbe wa yin benbe
2: gbese yin ko
1: olorun ti san
2: e ti san gbogbo e
1: ti san lona ra lona
2: e ba tun gbe moto wa lo dabi re iwa lo ba won oba won o bi mo
1: lo

guys, gbogbo eyan omo Olorun wa gbon ti mo fe so ah intervention la ro iya to gedegede and wakati kan abo ni to ba ti wa gbogbo olu te ba gbogbo en to ti wa church come for live mission ri le mi Olorun ni ka kojo gbogbo eyan omo Olorun e mu omi yin e mu dani se mo pe 6 la bere la ro adua ta mo gba ni 6:30 omi number 5 o ni se pelu ori ofe o tun bo ninu service la ro lati wa bebe gbogbo eyin te ba nbo pata mu bo tu water kan dani mu omi re dani omi na wa nti o ti but samu omi kan dani eyin te nwu mi nile e mu omi ti yin na a jo gbadua pon ni si omi yen ti n ba ti gbe gbogbo awon testimony ran lowo itan wa da omi yen mu wa wa fi owo mi gba ya ni igba mesan emi ni ran lowo kan an ba se n ba lo yi eyin omo Olorun Sunday ni o je only communion service Sunday ni o je only communion isin abami ni ni only communion service ti n bo yi paul ve le so pa se ru eri ninu auditorium wa tuntun yen na lati gbe soke a break only communion and gbogbo eyin te wa ni uk

Nice. Gbogbo le eje ma lo. Ago mefa. So ngba ti o by 7:30 alakoko pari. Adu elekeji o bere ni ago mesan to ba se yen lo fe wa. Ngba ti o ba fi di 10:30 yen na pari. Imi o tun bere 12 yo pari 1:30. Imi

0: ma fo wu mu egun ti pile ti pile iwo na ma dominera lo fi e ti won o da po mo gugu eya ti ni labe ipe olorun lori woli sam jo authority baba woli ori oke ogo lojo saturday 29 the monday 31st august wakati adua mess laro pelu show lati ibadan tabi ipile osun asejire ni e ma bo lagboju kokoka kola ori oke ogo le de ye ikorita ipinyari fun wa to mo ojo pipe je ajo gbadua
1: oruko mi ni ayede mo gbe lati ijoko ide ope mi ni pe omo yawo omo mi wo lo wa nu oyun so gba ti mo de ri ororo yen mo wa mu ororo yen fun yawo omo mi pe to be case si asiko ba ti to bye bye bye ni ke se lo on wa ran ti mo ororo sha on ba gba hospital lo ko gba to ma to be 3 hours no ba pe ni omo e ba pe omo mi ba pe mi olo be si sukun pe on so pe toro ti bimo kan tele so omo yen o si so won wa ti o wa ti o to wa pe mi pe o so pe omo yen pe koni si ah mo ni ro
2: pe le do tun fe bi koni si
1: e ben sir mo ni eleye mo ni ro ni bu pa ti mo to ti pe mi yen emi ko pada seyin ni mo ba pada si ile so that the death so pe ka ma ni pepe gbogbo foto omo mi kedere ori pepe lo wa mo ye pada si ile ni yen mo ba lo joko si ori pepe mo ba bere si ni mu ororo yen mo bere si ni da si o ara iyawo omo mi yen mo da si inu e mo da si ori e mo da si gbogbo e mo sa gbadura mo gbadura mo gba bi mo se gbadura lomo mi sunkun mo ni ma mo ri oro ikun ko bete mi rin rerin o ni lati mi rerin ni rerin ni ah mo ni ko si problem sha ma loro kan sha bi mo se be si gbadura gba to ma to 3 hours sha won je pe mi pe o ti bimo niyan
2: omo yen wa nko
1: omo wa laye
2: ha shout hallelujah
3: jo gbadura yo kan
4: please bless your prayer
3: oluwa ba mi se ogun ko lero
4: lo to gada to kan ke bu ba
3: to ogun tan ni to ba de siyan
4: na ba ta se won si come
3: be yan ki bo lowo
4: you can never escape it again
3: to ti ja won kan le wa
4: that was something by home before
3: ogun ko lero
4: that but you that solution
3: ti ja won kan nu
4: ti mo that was something among us I know
3: won ni ki eyan I bo lowo
4: nobody ever escape
3: it I satanic ki bo
4: that secret that says in challenge
3: I say won le
4: la ye completely my life
3: e gba ri wa ni
4: you hear somebody shout that prayer
3: Oh,
4: yeah,
3: do
4: you? Oh, yeah,
3: do you? Oh, yeah, do you? Oh, yeah, do you?

0: bi oju opo ohun ba tin duro de amofin ki won darapo mo wa
1: se ki mu lapa bi
0: be ba ri
1: mo loju iwe karun iwe royin the punch won ni akosile nipinle edo fi o wi pe awon omo kekeke ta to adorin niye ona ni esun wi pe won ti ba won lopo lona ko to ni akole re ti fi o pe ninu akole ta won ni le edo awon omode bi adorin won wa so pe nje mo pe awon ti won wi wa la bi sa won omo o pa won won ni awon baba won
0: o wi pe wo
1: awon baba won
0: ko si ronbe ko si ronbe
1: ko si awon baba aja rabuka
0: agbakan awon agbakan nu
1: sa won baba ti wa yato sa won baba ti
0: baba yato baba yato ose baba mi ose baba mi o boju mi
1: nje olohun mo to o tori baba awon omo kan na re
0: a ka kan lori royin kayefi o fomo re loyun obi mo akobi fun ngbo o tun ya o tun gbo mo ntaba omo to loyun bo ti wa ri wipe omo re tun o ti leni kan tin fe okunrin ti olohun o fe omo re ni suloka baba tun wa njowu itu n bo omo re jowu pe ko le ma ri o
1: ko wa so baba nke ko lo ye brain ni o
0: o ti koko bi mo fun o bimo fun
1: omo re bimo
0: o bimo fun
1: awon ni ko ba gogbo ilu ni se to di pe
0: igba ti ya omo ku iya omo yen lo ku o wa so fun pe o ro le awon ni pa won gbodo se etutu kan fun ohun lo fi n bo
1: omo
0: ni o si lo dogbon ka omo re o lo fi pamo si bi kan
1: biru awon baba ajara
0: buka awon baba agba kan iroyin tun be ni tagbangba iwe royin vanguard la ro yi iwe royin vanguard na koro oko iroyin nipa ti ipinle osun won ni awon nkan eyi ti yo satona ijawe olubori fun awon oludije won yi adeleke oye bamiji salam ati awon mi to saku won ni sugbon are orilede nigeria soro are bola ahmed tinubu won ni won ti fi da awon eyan loju nipinle osun awon omolu abi nipinle osun awon omo bibi ipinle osun ti won lori ofe lati seto odibo won ni e fokan bale e wo eto abo eto ni lari to ni kimi o na ni yo wa fun yin atawon royin mi eto seku
1: ni bayi ka mo ki amofin yomi ogunlola ka bo sori eto amofin o
2: e ka ro
0: sa yes sir
2: okay
1: yes sir
2: aku dede wo mo de ki awon ra dun
1: eje kare ipinle osun amofin ni igbarade bayi ati wa ni aisun ojo eto dibo gege bi idajo gbogbo bi nkan ti kaluku tin se lati igba iwa ti awon ara ipinle ti won mo se idajo ko wa won ani awon olopa won ti lockdown osun bayi tori DIG ati commissioner olopa ogbon yan ti fi sowo pe anise eto abo waye yo si lo layo ati alafia tori pe ajo inec ti bi dani loju pe alafia o wa o be si re ke awon oludibo ke lo dibo lona tutu ateyi to ye ile ise olopa wa soro won ni awon ban illegal ban 24 o la won rigba helicopter ati drone ni awon o bere si ni mo fi se abo ni jate jado ipinle osun ile ise omo ologun awon o ti border osun bayi ni oru tori pe mobile court ti ready pe enikeni to ba tun rufin awon mo se idajo re lori oro ipinle osun yin bo ni bo se nra pala wole ibon ilega 34 kini a fe fi se kila mbaka ti an kan fa awon ile to abo wa ni gbodidi san lori oro ibo osun kini n te le ri so lori re ti gbogbo nkan fi lo layo ati alafia
0: je ka se afikun amofin bi iwe royin vanguard lori ipinle osun na ni ka ma ba tun pada sibe iwe royin daily sun soro gege bi awon ajo toro kan NHRC amnesty ati gbogbo won ni pe o ye ki oro ti father on si senator nti won so won ni ko ye ki won lo be lai ma je iya ofin kini nkan te ri so bo ti e je pe awon na ti soro pe oto ni nkan tawon order oto ni nkan ti won serve oto ni tawon wi oto ni nkan tawon eyan gbo tawon so na ni pe e fi ibo pa won e fi ibo pa won e ja wo gbolo yen sira won nje ibo ni lo pelu pipa abi asigboro oni
2: e seun pupo atokun dey
1: amofin
0: Hello, Amofin.
3: Hello, I'm
0: going by. I'm going by.
3: O se ni laanu pupo. O pe pelu gbogbo ohun to di kilo yi. In the past. Ri ogbon kokoko. Ninu e. Asiko ti to lati wa joko. Kawa jiroro lori ohun to fa ti awon eyan fi se ohun to to eleyi nitori ibo nitori won fe ran ilu lowo ni abi won fe ran ara won lowo to ba je won fe ran ara won lowo se salary to fun won be ohun ni won le ri gba ninu business mi ni abi aye si sile fun won
0: amofin edekun eja lo soju oja eja loju oja na ka le raye mu dada nbo

0: 94.9. Eti o kale si Laughter House ni Premier Hill ni Makola Ibada. Ati awon fa wa fadila to Sheikh Sulaiman Muhammad al-Awwal ambe ya ti je imam agba fun wa ni Yana Borija Central Mosque bakana ti je imam agba fun wa ni Green Mosque ni Gbagi ti won mo ba ni soro lori Olorun wi bayi Anabi wi bayi won ti mba wa ba lo na ni oro zakati eto ni mba se pelu dukia ati to ni mba se pelu awon kan osin o na ni won mo ba ni ba lo awon fa wa won ti wa lori joko fun idanleko ti aro yi abelon subhanahu wa ta'ala koma saibani se itona ahan won ko je ki agbon won ye ko je ki o le wulo fun en kokan wa layin bi ati ni ojo alqiyama falyatafaddal mashkuran ma'jura
1: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim

0: ọmọ ìyá mọ fàtísí rẹ lọrun ta ba like bili yasiri fa kullu shay
1: tabadda bili yasiri fa kullu shay
0: min ad-dunya yakunu lahu intihau

0: kada
1: ebi le yan abaku nka ko le tu oku ebi un afi kadara mi ti ba nbe nwaju pe ah ebi okan padi time bayi ni a to set e yo jeun to ba di time bayi ti o ba si kadara ti o tu kadara ta koko bi o se ba ku
2: fa le isa ya hulu illa li qada'u fa le isa ya hulu illa li qada'u
1: ogun kilo se
3: kadara ni o tu kadara
1: mo je gbese ndi ise re o kun kanu won fi su omo lati sema won wa ko gbese si
2: ya
1: rab usasu rasa ke so fun fala isa
2: fala isa hulu illa li qada'u fala isa ya hulu illa li qada'u
1: o sin kamila ye eh ha mo gbe bo ni en a lo bo sun ni a se kire gbo to ri o
2: gbo ni ba gbe bo won ni ba gbe bo na la
1: ko sin ke ka baba to mo gbe bo na
2: qada'u abi fala isa hulu illa li qada'u ki lo la nu ona ti e
1: beyan ba nse joba to je pe o wa lori first time o wa fese second time ti n ba e de first time lati sema
2: o le se ju first time
1: o le se pe
2: lo hulu illa li qada'u fa laysa ya hulu illa li qada'u
1: kada mi ni o wa nwaju to le tuta koko yi wi pe yo so sele keji si o gbogbo aye iba so koko ni sese wala yo se gbogbo aye ba wa ni pe yo sese sugbon lohun obo otu okun ti kadara ta koko fa laysa ya
2: laysa ya illa li qada'u fa laysa ya hulu illa li qada'u akramakum allah in benu en ti o mo garun wo odun merin mi
1: gbogbo pa na kan lo ori so ran pa to sa mo fo pa itile
2: la ilaha illallah
1: Eh, ya fese gomina lekeji mi. Won wa so ese re di meta.
2: Olonjo.
1: Eh, pe tu gbo payi fi ko. Sugbon ni sema won de pa ni.
2: Fa laysa ya hulu illa li qada'u. Fa laysa ya hulu illa li qada'u. Won ti pare oro ka to de bi baba.
1: Jimo, eni ti gbo aye ni bo fun ko.
2: Ni
1: la baja ni o, afo ni o, di rugo eleri o, SDP, Ejiko, lara ele ipo, wa sa su igbawo. Sugbon ni sema won de ni pe agai ninu ata ko
2: yo ma wo lo kan
1: ni pe won wa ye won joko nbe o si nbe ida
2: akoda ni ko da wa alayka amra
1: sala ba si kada di o mele
2: ida akoda qada wa alayka amran
1: joko kada na ba mu o lese
2: fa laysa ya hulu illa li qada fa laysa ya hulu illa li qada
1: atura mi latowo en to de ta kokon to jolo ina lo fi bombe o kadara ni tu kadara o to ba ti ye ba o wa la lo
2: ko kadara mu lese pe ore won o bo ntu en to so

0: melo melo en to je pe alabaru re laye ke ko ba ru ru owo olu na ni alabaru oko oko pa ma asi oni na nkan kan
1: Allahu akbar won gba won gba won gba nti o to ji be tori bo ji nkan lu a gba gogo to ni o de do arele o wa pe o ba si mo ko o ma ji into won ji na le to hello illa li qada
0: arimi wo maalu
1: radiyallahu
0: tan ba ti gbo rodi allah tarado ti ba ti gbo yun oye ti an gbo lohun ye daada eyan wa se eyan gbo lohun ye ni se pe mi ki nu mo ko la ki o bo lo da pa di akole ah
1: la ilaha illallah
0: la ko ba si pa won ti won sun mo be apere bayi mori o eruba to ba call mi won ni afa a ejo kini nkan to le se mo ni ah emi se tajo ba sugbe die mo kan fu ola ni inawo ni ko mo dawo koda iwo ni kan ko atemba bo wa be mo gun ka kuri opun ti ngba ti edirole ni ma rerin ah mo ba je ni kan pe mi to sun mo wa ni se ri ah mo pa fa mi kan afa mi wan so fun mi pe ah ibi nta mo so fun tele ni orisisi na la fa awon kan be ti mo ri oran iro so so mi won le ri oran ni bi won se le tan won omo so I want you away oran sugbon ti o be so en to ri oran fa wa awa mo tu oran ni
1: olonjo
0: ah ase mo ri mi o ti o ba je wi pe ni igba mo ni 10 million wara ko bu lowo nton ni
1: leni ti olohun ba tu oran olohun ba tu oran
0: eyo ogba owo en ti mo n ba yin soro eloyi olon sanu ase ajeje
1: o
0: in bele won
2: ida qad al-qada wa alayka
0: solo si mufra lo ti piti
2: ayi illa al-qada falaysa yahullu illa al-qada
1: olon mo se be ti o fu yen la fun kan
0: i mo se be
1: la ilaha illa
0: allah o le mo mo pomo ki omi gan la na mo sara yi fun mo ko ndi kewo
1: Da ilaha illa Allah.
0: Awa nlo sibi ti oni oja iru oja turi oje ma lu ni monta mo nbo ni o ati so lo ti an aso monta ni o oko la wa nta ni ile la wa nkota ni o ile ni o ibela bo bai idin la ni wajil kohar hada wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katheera wa assalamu alaykum wa rahmatullah
1: wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ta Olorun ba ni sawa fa wa ni esan olore o dabi ki won ma dake lori alama yi sugbon to oba to ni ki won lanfani ati ba wa so to si je ki o ye keke Olorun ko wala la ilaha illallah bam bam meje ko lu la kai yin o wala la ilaha illallah sara ko lu na'am idan o ti bo si abala ibere sugma lori nkan ti won ba wa so o na la fe ki ibere o loju so saba wi pe o na ni a fi mo pe awon eyan se kini won tele awon afa wa lo papo pelu wa pelu ti won ba wa so lori e ero ti a mo pe wa si o na ni 09062000949 tabi 08097000949 tabi 07055000949 ona ni oju opo ti o ja si aye yi lati bere okan abekeji nu na wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh kilo ruko yin o ngole tin bere ngole tin ko tin bere yin
3: alaji yusuf lati aye mo le yin
1: na ibere yin
3: mo kan fe bi baba lere pe tele mo nrin mo yan won wa ni stroke bayi e kadara na ni
0: be
3: abi abi saba be abi owo aye
0: o fe mo da lajo ro yin adaru na olodum ni o ko aye o aye onda eh ti o mu imele aye onda alaji kadara ni e po ladua gbogbo nti ba pe ni nkan alali to ba dede le lu lati fi gbe ndidi pada ai maye eyan titi e buruju ti yin lo olodum gbe ndidi pada o e sreki eyan ma bo nbe ku si ntojo sugba laarin eyan ato olodum e gba pe eda kankan ko fi seyin o en nkan kan la ah to fe fi ntoju ba nlo se nke to dagba to bayi won po ti e ti jo ngbele aye bo in to lo ni o si eyin imi seyin o e wa pada sodo oba deda to je pe nkan kan o le sele leyin re wa ma tes wa la tes kutu mi wa rokotin ewe kan o le jabo lara gi afi pelu ko je pe pelu mo olohun oba yi o ni subhanahu wa ta'ala eyin o ni taladudu te koko nine o ni adun gbagbo te koko mo ri because be le yan na ni seyan en to fe mu ku o menjo ti o ba fe mu ku na ni o bu ku ijo ti o ni mu ku ko ni mu ku ki na o ma fi pelu pisi araji oba de oba duro tin ko si ni je ka buro seyin o ra ke ni kan wa ba yin bo lo nbe ndi oro yin e so pe woko wallahi olohun oba ni nsemi yo si tumile laipe laijina won si je ngbo yin pe an ti ti an tun le ju bayi lo oba dada si kini o tun wa le barakallahu fina wa fikum wa jazakumullahu khairan
1: amin ya rab ya rab 09062000949 tabi 08097 okay
4: salam alaikum
1: wa alaikum
0: assalam wa rahmatullah
1: nimba ti npe o kin loruko yin kini bere yin o
4: oruko mi ni opaye ni lati di kan o
1: naam ibere yin
4: ibere ti mo fe bere re jo ba un farabale jo dada o kenya ba so loju orun da pe ah le ma lala ta ma ni alala ri baba wa alala ri ya awon to ti ku
0: ben
4: e jo bo ni se le dohun malaika ma ta to so wu pe bo ya emi esu kan wa o kan ba yan soro loju to de je pe nke se yan gan ni ba yan soro le lori o fe ke ba nsala ebe yan se le dohun to je en tin ba ni sori malaika olohun gangan la torun emi fe bere e se e pe to
0: oro allah mere o ona ke se n to se sare mu hanba nitori wi pe nkan to kira ni but ohun te n gbo lojura ko do malaika ko se n te be visit ohun te n gbo lojura ko ma do ohun esu intam ibita la mari ti o ti ma ye tori pe ala lowo ta wa yi awon ti an ti fi ko parun baye won po o ah e ko ku mo pe e o se ja wa se mi o la la se oni o nkan loju orun se o alagba wisi la wa alagba wisi re ko ta se fere o
1: ki
0: je fan no fere
1: ko lo fo jade o ba wo ko gbo o ba wo ko deja ko se nti o ti la la si la gbo le tan
0: e se jeje o be si ni besu ba fe mu yan igbagbo yin na ni o fi mu to ba ti ri pe e gba nkan bi mireku gbo ibe na ni o gba wole so ki la fi mama gbogbo nte ba ti loju ran ti ba ti je pe dakeji tolorun ni n ba yin so ke so tolorun ba yonu sile gbo o
1: ni e lo moko ta meta
0: ni fo kini
1: ni odo kan tin be ni kini kan ke wa ko sinu kini kan mo mu mi be
0: aba e ko na ku le ko
4: assalamu alaikum
1: wa alaikum assalam wa rahmatullahi
4: ala lo ba le ku mo yin
1: amin oruko yin o
4: lukman ni lati bodija
1: okay ibere yin
4: ibere to fa ibere na ni pe nipa ba se kadara na ni pe ipo ti o kaluku wa se pe won ni ah se ko ye ko ti ku nbi to wa yi lati jo ijo gbe se ti wa ni bo wa lawo se ti e ko wa lo wa yi se kadara na ni
1: so ba ngan
0: baba gbogbo n ta n se laye pata kadara ni latori asi di oye wa ati mo so ati tun so kadara ijo anybody lo kadara wa ta fa lo gan o se kini o
1: ojo ni bo wa lo
0: pe orin ta ko yi
1: ah o ni awon eyan taro kazale lori
0: o wa si ninu oku lori keji ha
1: adara omo ti an ni yo wa
5: ile lo bi wa lo bi
1: adara na nu
0: kadara ni se ara mo ti be gba yin o ti ba yin sogo ti be gba yin awon ni en gboro gba bo mi gba iwo na wo ra re
1: o ye ko ti jubai lo
0: o ti dagba jubai lo wo eji re o tun gbo wonje
1: la ilaha illallah
0: e won wa ibo lo se mba yan lo won wa doju eko yen pada bi eni wipe aimura soro ara re
1: lojo
0: koro re ori baun eyin tan femi na maran melo leyin
1: aha
0: bo ti je poro yi o ku die kaatu sugbon en awon eyan ma nlo ni a fe ki eyan ma mumukun ti o pala enikan be ma musiga ga ipo to nagbara obirin kan wa nsi wa si pe wo re musiga to ti mu ni si o ti mu ni si so mo ye year to ti mu o lo ti bi 21 years oni o mu tele lojumo an calculate o wa ri wi pe o ye keni o ti ni bi le epo mewa to ba je pe bayi na fi nko le epo
1: o lo ti fowo le epo mewa musiga
0: o lo fowo epo la musiga oni ye mi si oro re ye mi iwo age re to bu o lo na ti lo bi age bayi ni o ri se wo musiga o lo wo musiga o ni so ye le epo to ti mi
2: إذا قضى القضاء عليك أمرا فليس يعول إلا
1: لا إله إلا الله أولاً جو يا ربي يا ربي تيتو بي أولاً أبا توجه بون لون لون سوكا لكما بيو سوما أولاً داكم سواما بيريو
0: أولاً مسلون تيما تلايا وين فيك هلو
1: نعم نعم
0: أتواليو كسا
1: أتواليو كينو ركو هين كيني بيري ين بولتين بي
0: And you say, why am I do at me so for ye? In Tolo Yonusi, Tony Canabi, Toto do one one Quran, also per me, also D me, Subaconi, Ribe, Bay, a Batini, as you see a Juilo. I send it to you only, but one girl, Ongo, Nitwa Lemiwa. Ah, I'm a Tidan Toto by Wo, I'm a Tisekawa, no, I need you. La ila ila ant, Subhanaka, inni kuntumin of Volimi. Consent your one usuru. Ti o ma si adua itemi temi ololohun o yo fun mi
1: Allahu
0: akbar koda en ti iru oro ti npe mi ati yin po in benu kadara pe ololohun o yo yin
1: amina ya rab ya
0: ilofa
1: ya ilaha illa anta
0: inu mi tu ko en gan egba mo lenu sugbon gba ti e ba wa wo se pe mo gba nu be ya lo mo da nbe ya lo o
1: ya ilaha illa anta
0: omo toto meje la nidi eti won la si lo ko lo gbogbo nkan ni o ri be nkan nkan gba o in ba ni e mo wa ni se ku ni man ta lo mo ni fe lo je ki n je wo fun e ma dan o alaji gbogbo ntin se yin ipata ti e ba gbe ti anabi ayubu lo si 100 inti se yin eti wo wa o olohun si ni daro ni ju ba je ni lo yo si mo ni ra ye ku yo jo yo da kun yo wo la dani kan si re bi pe nkan ko gun la pa se ma ti e ba ni ko ni fun lafia to ba pada fun lafia ko send yo loye yo wo dani kan si nta nta n gbe lo pe na de ani kan si nu itu e ni pe fe to power o lo ni tele ko ni bi alaji ara yo ya olohun jo yo da kun alaji e rerin pelu ogun olohun bi in the late ara leye ni ra ye ni e ri dara to koja expectation yin na bi haqqi la hawla wala quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim
1: to olohun san ile sare olohun san ile sare 0705500949 tabi 08097000949 na'am Naam. Oruko yin o, oruko yin bi ta tin pe ati ibere yin.
0: Na? Naza. Oda ka wa kinyama no Ramadan. taba pari taro wita en towa stofa jiro rume pada foba deda kongo mbe yoka wako tiye tori wako na sese witri tiye toba dele in loda sumotiyo si Ramadan emaji kaso di ibada jojuma masala si wakajo
1: 080-6200-0949 tabi 080-9700-0949 tabi 070-55-00-0949
5: Hello?
1: Hello? Kelo ruko yo? Bola ti npe kini bere yin?
5: Ruko mi ni
1: Ali. Okay. Ibere yin.
5: Ado ko fe pe ite awon pila da wa ti yin. Ite se ani ma se ni emen emen. Like ti awon ta o wi gba. Ti ka le ma ti ni emen.
1: Emeni bi bo
6: se to ya pe salama kan fun ran ka merin abi
0: tarawi ama kin tutu ama salama na ni
1: sala to le ni masna
0: na na sunni
1: ana
0: qala fa adukum subha
1: sallallahu alaihi wasallam 09062 okay wa alaikum salam wa rahmatullahi ibo la tin pe o kini bere kilo ruko yin kini bere yin naam
5: o ba ten so pa ti ba ko ni ja pe o je ni o ni mi o lo
0: be ni sa ah ati la nbom be ambom be Goiru sa malufa ni ye en ti e ba nra nje bo ati si salaye na fun wa te ba nra nje bo a salaye to na bi din lai taala se tori pe mo kan fi $1 ni abi mo funds business mi ni ti mo ko le lori a salaye na din lai taala ben ni e ka ko sin jo me joga
1: 090-6200-0949 tabi 080-9700-0949 Now, at Walu, Kini Rupoy, Bolatin Pokini, Berry,
7: Walikosa, Rupoyna to Kinia and Church.
1: Okay, Berry.
7: Yeah. At your Berry, Minifay, Tim Bawan is Sujada. You would not hear saying a hair pastor, but we can't hear it. Lekatakatan.
0: Ayasin, Kisakatau. Ayasin.
1: Naam. Ati wale o kini o koyin kini ayibola tin pe o ibere yin. Hello be. Ojo opon ya o se ele pe pada o. 090-6200-0949. Naam. Assalamu
8: alaikum.
1: Wa alaikum
0: salam.
1: Wa
0: alaikum salam wa rahmatullah. Alon jawo lori dada o. Alon dakun.
8: Aja te tun baba ri so ti
0: nse. Naam.
8: Abemi ele ni o mo se ni
0: dai. Alaja e mo ni se sin. Gbogbo awon to lohun gbele a lori ti gbele a lori nu esin nu o. Ko lohun ni a ma sadua lai je ko lohun gege lati sema lo fi time si. Ko mo wa so fun yen pe time bayi ni ko si ntojo time. Ibaro yin soro e free so lohun bayi gbogbo gba. Se ti goma. E free si bo seyin ayila bo seyin asoba gbogbo ba ti ro ilorun ni e daku tori olohun gbogbo bi e se gbe adenu o eh ko le nituma ka le ma so wi pe ko rorun ko le je ani o wa ma ba wa se
1: won ni a ma sadua ka jilago kan ajilago kan ko ja seju meji se won pa bo po ti bo
0: ni eleyin ti lo mo yin lo baye
1: a ti won se ba nbo ni
0: se ara go kan ka de ti mo pa se mistake mo ti ba yin bere eh se send the word wa eh olorun si ajeje o
1: ka jilago
0: ko bo ba se ro ilorun ni o se ti bo olorun ni je ri nira o aye pa yen yo si ti fo kan bale la hawla wala quwwata
1: illa billahi al-ali al-azim
0: naam wa alaykum assalam wa rahmatullah
9: oruko temi tajina brazak na ti odo ba
1: na ibere yin o
9: naam ti en ba je gbe sadua woni eyan le ma se
0: الله أكبر. إما كوي اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عما سواك. بيد الله تعالى بوبو أمون كتين جدي أما ما بوا بابي دوما جو تركوا أدواء مينا توما توي كبي أديسي نتوا نلوري آية كل اللهم مالك الملكي توي جي كبي تنبانسي أدواء بلو بولون كين يوفو بو نجيريا يجبسي ولون غباسان نيرانو سنيو فيسان يا رب إمنا يتوما بايزو أنا مجبسي ولون يمنا نصوفو كيسي مبامي نسان
1: يا رب
0: والله مبامي نسان
1: يا رب
0: non ne no afo le ma don atawo
1: 09062 wa alaikum assalam wa rahmatullah
10: aya
0: na
10: before the call dog guy say aru go fun go before the call woni ka mo sadua ko gba te small on junior say ali sadua need you wa need you ba
0: awro meji da won fa so lori e apa kan ninu loro na le so oro keji ni pe ngba ti agbara yin okan ta si je si ale fadua e so nbe e so yuba
10: e keji e ma jere ma duro ni pa oro gbe si yen apa ti lo
0: pe eyin o je gbe se awa ta wa je gbe se lati sadua le kan fura wa yi eh je gbe se
10: o
0: lo ba ise
10: e ti mo apa e ma gbo mi ye ife ti ma ni pe en to je gbe se lo la ni fun o san Rock or static to be cruised, rock or low. Ah, but they will alone look for the engineer. You're there, Massa.
0: Up for Hassan a year, below Golong, his season. Inshallah. It was it all over by you, Sir Imbe. Subaru Boone
1: 09062000949. Tabi 08097000949 tabi 0 no okay
11: wa alaikum
1: assalam wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh kilo ko yin bo tin pe kini bere
11: o ko ni tai wa di sokan
1: na lati bo
11: lati amuluko
1: okay bere yin
11: lori oro nkan si won so yen ni
1: na
11: no fe so de lo bere mi si yen na
1: Now,
11: so for the now, not to get. But wow, with the only of your sign, they are by your thing and you pack
0: in a cool phone with you. La ilaha illallah. Ah, really, that are you? Koda. Ah, la ilaha. Our Juburu Ali Limi Woba. Be 80-85% Yamafa. In Tolonso Nani call you. Ah, Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Awon wa fi si bi pe in ti o baje anfaul il faqir in ti o si alai niye
1: lanfani
0: ju ni time won le felomi le ran ti pe bo ba fe ta won para to gba ni
1: la ilaha
0: bere ba mo ba won ki won fun lowo agan bi tira mi
1: kan ba ta kan wa fun lowo re ta ko e fun tamam
0: sa brumbe
1: naam okay 09062
10: 00090 49 00090 49 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0: It goes straight to the point.
1: Wọ́n ní àwọn èèyàn sì ń gbọ́n wọ́n síbẹ̀ ṣùgbọ́n kò tí ì dé ti àbùkátà sí. fun ibere kan tabi keji lori igbowo ka pe number 08053561131 ale kan si 08053561131 bank name FCMB account number 90862610 18 like I can see 90862610 18 account name Yogbe YS multipurpose network Yogbe wa abi Olorun subhanahu wa ta'ala kullu an ko kan wa fun dada la hawla wala quwwata illa billah now ko ni eleyo ni je asema insha Allah eleyi na si ni opin ikede ta fe lanfani ati se lori eleyi abelon kullu wa nisababi dada subhanak allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh

Ekaro Eko Ojumo ati ti dele ni bashe mande ni gbogbo ojo eti lori kan ni 32 FM 94.9 pelu eto wa eto yin obe lawo pelu chef mamzi obe lawo pelu chef mamzi oya e ba mi pe awon ara leyin e ba mi pe awon ore yin pe obe lawo tuti sokale loro e ba yi pe kan to wa gbo wa ni eni itamuwa lose to koja o tu yato se itamuwa fun wa ni iru eni ibayi obe lawo titide ambo ati lo

0: ekun awon to mo pa won o kin fe ri soju e le ba mi lo ni gberefu bawo la se wa mama se onje wa bayi seri iru agbon yen te ba ti fo e le rin e si si le se kini e tun le lo ninu etoloyinbo npe ni blender be ni ka lo o le ma kuna tan o de le kuna tan sibe sibe bo ba se kuna o tabi ko kuna boya rin ni o boya lo pelu blender yen ni o e tu ba mi se tori omi inu eyen ati milk to ma jade ninu ninu agbon yen ohun gangan la nilo lati fi se iresi wa sawari eto ku ngba ta ba ti fun yen e ba mi gbe segbe kan iyen o ko sofo danu o tori pe yen na ni awon kan to ma fi nse coconut candy be ni awon to mo nkan ti mo so ti ja si be yen ni bayin sin ati gbe omi wa yen omi milk yen ta yo kuro ninu agbon yen ati gbe segbe kan be ni sawari ata ti mo pe lekan rodo tata she ati tomato yen ati alobasa e ba mi sa daada e ba mi ra gbe ororo kekere bayi kan na tori opopolopo na ma fe din ta bayi a ma ya ororo tabi epo lu nkan ta fe se ni rara o epo bi sibi obe meta o ti to fun nkan ti mo fe se fun wa laaro yi leyin ta ba ti ba mi ra data yen si e ba mi ro ni won ba na ni e ba mi wa fi awon ede yen si se ba ri awon to wo pe awon eja ko la awon fe lo eran la awon fe lo ibaje talking ba ni ibaje shaken le fe lo nkan to ba won yen le se kini le le lo si se gba ta ti ra din ata yen fe re fe fun bi iseju marun be ni iseju marun ko ma din gbe patapata iresi wa ta ti ra fo na e mo fo resi elomi ani to won ba ti fo bi e mejo ohun le gbowo kuro nbe te ba sha ti ra fo te yin se poju re ti da era ba mi gbe be yen se wa ra ta wa didi ta ti ra ndin yen iresi ta ti shon yen e ba mi damo ngba ta ti wa ra damo e ba mi ro e wa ba mi fi sibi omi ife meji pere si kekere ni o e ba mi de se mo ke kiresi wa le ro mo gbogbo awon nkan ti a fe da papo ni aro yi bayi nsin e ma je ki ina yen poju ni abe onje opopolopo wa na mama dana bayi ma yina soke patapata bayi ni rara ko le se kini ko le jora won ko le jade ni bo se ko jade se wa ri leyin bi abi ati e ti wa riru eri ogun iseju a fe ki adun agbon yen ko rin mo inu sam ko mi lasan ni to dabi mi to jade ninu agbon yen a fe ko ba iresi yen jade patapata la se da si lati bere opopolopo wa ma ni iro awon godo da si lati bere rara se ri ngba ta da si ngba ta ti fe pari iresi wa yen eyin ko wa ma gborun e nile yen rale e ngba be gbo mo ke ma ti ma gborun e be yen ati wa da si be yen ko kan wo inu e ki atohun ati bo awon ereja ta popopo yen ko le se kini ko do ma patare soso ninu ara won e ma gbagbe pe iwon ba ni yo awon kan ti e ma ni e mamsi e kin pe garlic e kin pe kini kan e wo so ba je nte fin si onje tin ni e le mo ofisi amo emi mi o so ni pe ke fi sinu nkan ti mo fun wa ni aro ilati se leyin ta ti da omi agbon yi si eyin go ati ri pe atohun ati won ba ororo ta gbe sinu eyen won ti sere wa soke won ti fe ma gbebo die die e kan fun ni bi iseju meta si marun si e ba mi pano ni die coconut rice wa o ti jina ni yen awon ololufe obelawo lowore awon to feran coconut rice kini bawo ni yen se ma ngbe bawo le se ma ngbe soke tabi gbe sile lodo titi yin mo ye sola ro yin sin awon ololufe coconut rice abeti e jerry 0705530949 tabi 0809700949 eku ojumo yen ti re okay hello e karo yes ma ki loruko yin bo le tin pe wa
1: eku eto
0: yes ma yeli e karo ma
1: eku eto e ma mo se lo
0: mi ma yin le se tu kokko pe wa le se ka wa ni ke lo jamala ni bayi amala mi le fa je ye eli
1: ma jamala
0: e je le ilagbara olohun e tu ba mi so fun awon yin dada kan se kini kan se te wa ra ticket won bayi o oya ya ile ba mi da se to la ro yi
1: ewo poko no try bi e ma
0: you know like
1: ewo ibi to ba wa o ma ma go o ma ma ri
0: a ma lo ni be ni iya te tun lo ma pada sinu obe sinu sasun lati lo ma busi ko to mo ko hun ti jeun yo e se goni e ma ba abe to bo be yen obe la o le ngbo lowo lowo lori koni 32 fm 94.9 awa mu oje aladun kan wa fun wa coconut rice e ko jumo ta lo npe wa iyen ti re niyan 0705530949 0906200949 e karo
1: de lawo
0: onje lori awo ya mi
1: solution galata yegun leyin
0: pe ba mi da seto
1: se pa wo se awon ti se ru eri
0: ah
1: ai se nbe ni bayi
0: ah te ba ti se flash me na wa bayin e se gan ni ma ba kile so kile so
1: e pe mi we le ma pe mi
0: e ma worry ma pe yin e mo oje e ma ma la first na la fe pe yin fun ticket yin mo de ko yi wa nwaju ka ma lo so ticket wa nu ni e ti wa ba mi polongo fa won to wa ladugbo yin pe ka wa ra ticket ya ma la won o yin gbona feli feli bayi e se e ba mi ma so fun won e se gan ni o ye ma ba mi be to bo beyin obe la wole nbo lowo lowo lori kan ni 32FM 94.9 o nje ti mo wa mo wa fun wa ni oro e coconut rice se ra won to da mo hello e ka ro ah yen ti re niyan awon to da mo awon to ma nje won mo nkan ti mo nso won de mo pe ah te ba gri coconut rice ni waju yin nisin afiti e ba mo nikan e ni fe ko tan ninu bi to wa yen seri to ba to wa tutu ndi pe boya o ti e lora lo jona kekere kan ni sale te wa ri pe e fi si bi haba ite ra won senu e ma pe ah eleyi onje ara kan tun leleyi coconut rice o ni anfani to nse lara ya bi e ma pe kini mi laboratory to ma fi agbon si inu iresi e ko jumo o
2: elo e ka so
0: e ka ro o ki loruko yin bulletin pe wa
2: oruko mi ni shukro latadi osun
0: latadi osun ya e ba mi da seto
2: to I like oge to te ba mu afun wa
0: e ti mo mu wa laro yin ko
2: mo like odo mi o jerio ko mu ma ri awon eyan to mo de ma nso iba gbe se be ba mo sare gbe fun mi siri ko de
0: nja te ba ti wa se sha kini yen kini yen
2: mo ma try inshallah e jo be beyin pe coconut candy yen jo be honest ke ma je ko pe te fi ma ba wa mu ato
0: mo ti gbo shukra abi lati ade osun abi mo ti gbo o le ma jose to nbo amo a ma se lagbara olohun e se gan ni o ye ma ba wa be to bo e se gan ni obe lawo le ngbo lowo lowo lori kan ni 32 FM 94.9 pelu chef mamzi onje ti mo mu wa fun wa laaro yi e wo mo mo pa won to ti jerry won ma nkan ti mo nso yi ma ye won daada se ri awon je kan wa ti je wi pe te ba je ko si pe leyin bi abi wakati kan e tu wa nse e bi npa mi o rara seri o tu ma nkunu hello
1: abe lawo
0: onje lo re awo o ye karo mo
1: e karo fatima yusuf lati mi yale
0: o ye ba mi da seto
1: emi le ta ba se o
0: bo e ti gbori
1: ah mo ti gbori sugar be se wa so ina ah oda
0: anti fatima anti fatima o tu rorun lati se e wo e ma je ko mi yen po ju rara se ran ti mi o fo mi pupo si ngba ti mo nse
1: ah to mi agban
0: e wo gbogbo e se kini e da lo ra won amo e ta ti fun kuro yen e ni lati da yen sinu re sin yo e ma fi yen se coconut ni ta nti shukra ni ka se kini ka ba won mu wa ni ori eto ni jo mi bayi a mu wa
1: e se e ma ma se lagbara olohun
0: ami e ba wa polongo ticket amala first kan wa jamala oda e se gan ni e ma ba wa be to bo beyen e wo kin ti e to to e si waju ka to lo si oju oja laaro yi se e ti ra ticket yin ni ki lo nsele e je kin tun sare ja yin si awon nkan kan laaro yi lori amala first to nbo ni on the 29th of August ninu osu ta wa yi e ma miss you e ma miss you gbogbo ala mo bi tan tin jamala ninu ilu badan yi ta mo pe awon amala kan wa to je bi pe o ti je gan tin fi nlala ni ojo na ni recreation club ni adama singba ama ni amala latowo bibire food canteen ni oke ado iyen kan ati ma ni amala lati odo iya oyo ni gbarimu iyen keji se ti wari keta iya dida ni iyanu ade oyo awon na gba mala bo ah anike e ma miss awon amala e ko ojumo o
3: obe lawo
0: onje lo re awo iya mi e karo ma ki lo ruko rin yes ma
3: latapata mo dupe ejejo
0: ah iya mi e karo ma e karo ma
3: yo ma
0: e ba mi da seto
3: ọ̀rọ̀ yín kọ́ lọ́n kó ṣàánú wa mo strong hospital mo wà ó
0: sọ́ọ̀n
3: ní ti pàtàkì gbérédìó láti mò ń gbọ́
0: ọlọ́run àdáwọ̀ lẹ́yìn ma ẹ tún gbọ́ rédíò mi tẹ ẹ wà yẹn bẹ́yẹn ẹ ṣe ẹkú ìfẹ́ wa báwo lára yín ma ẹ ṣe ó ti re ìpè yẹn ti re nìyẹn ọlọ́run bá mi fún ìyá wa ní àlàáfíà ẹ kú ojúmọ́ ọ̀tá ló ń pè wá ní bọ̀lẹ̀ tí ń pè wá ẹ wo a fẹ́ sáré lọ sí ojú ọjà à ń bọ̀ àti lọ.

0: For 25 years, we've seen hustle become success, dreams become reality, and strangers become family. Truly, we've come a long way together. Cheers to the next.
1: Where we find comfort in hearts that love. Love that's shared.
2: Shared meals like delicious jollof and chicken.
1: Maybe it's onga. Home is hearts and bellies filled with sizzling chicken stew, ofoha, eforivo, jollof rice, pepper soup, proper banga and starch with fresh fish made with onga.
3: That's why we say, let's go home. There's food at home.
0: Enjoy the taste of home with the newly improved onga chicken flavor kit.
4: The taste of home.
5: Ekabo pada sori eto wa obelawo pelu Chef Mamzi. Mi o ni mi tele ma bere pe se gbadun eto aro itori pe mi gan ri pe awon to feran awon to ti jeri awon to le tun ma lo se leyin wakati bayi o ma se kini won ma lo don wo e ku ojumo ota lo npe wa ni bulletin pe wa
6: e ku ojumo.
5: Yes sir, e ka ro sir. Eh wa nilo lati pe ero ibanisoro wa leni mo e kan wa so ti yin tori eto mi lo ti ma wa nigba te be fo be yin so ti yin sa e se gan ni e se e ma ba wa be to bo obe la o le ngbo lowo lo lori kan ni 32 FM 94.9 e je kin to sare so fun wa le kan si pe hey amala first 2026 lati le se 32 FM load lowo lowo bayi e ma miss e o e wo ticket kan fe ni kan wa ni o mo fe mo re mi wa mo fe mo mo mi wa e ba mi ra ticket fun won ni o e ko ojumo ota lo npe wa ni bulletin pe wa. Hello,
6: Ekaro.
5: Yeah, kilo ruko yin sir.
6: Opo yenu ni lati di kan.
5: Oye ba mi da se to.
6: Ran je te bi wa da.
5: Se ti jeri sir.
6: In jeri o,
5: but
6: dey nipe dey
5: do ye. Ben sir.
6: Yeah, pa wo bene kan be te pe won je pe ni abo oko ati ya oko.
5: Beni.
6: Se o je to ale fun awon babo oko.
5: Ko senti o le je. Ko senti o le je. Rara sa. Ko senti o le je. Iresi tan je na ni. A kan wa da po gba ti yan ba se concussion. So ti yin. Se wari yato to wa ninu e ni pe a fi omi agbon se. Ko ju beyen lo. Be ni. O se je fun enikeni sa. E se e ma ba wa be to bo. E wo gbogbo onje ta ba mu wa fun wa ni ori eto atomode o atagba o ni onje na nse kini lo nse ni ore ati anfani se to wa ri mo ma so kini kan fun wa pe ta ba sa ti jeun bi mo se ma ni ka jeun ka je lasiko ka jo onje to nsara lori ka wa na le ri lara ka won gan ma wo kan ni ara yin se wa njo lo bayi ki le nlo iparawo le nlo e ma so fun pe mi kuku ni para kan ti mo lo onje ni mo nje nigba to ye kin je lasiko to ye kin je ti won o si jeun ju se wa ri gbogbo awon je ti mo ba mu wa fun wa lori eto obe lawo ta ba ri ike ite je tabi te se leyin eto te ri pe o se mi ba kan lara bayi nbe kete kan ti je tabi ke pe dokita yin ke salaye fun dokita yin e ko ojumo ta lo npe wa. Hello, e ka ro ma ki loruko yin bele tin pe wa. Oh mi gbo yin dada o. Hello.
7: Hello.
5: Eh, mo tin gbo yin sin.
7: Aya ni da.
5: Oh yeah, e ba mi da se to. Ki le so ma ti Jerry.
7: Ti Jerry be o ti pe.
5: O ti pe.
7: Bo be se fa to
5: e tun ma para lo si. O yo da fun yin ya mi. E se gan ni. E ma ba wa be to bo beyin. A mi gbohun yiri gan lori afefe amọ o do am je ani keka ma ite lo alo na ni tori pa wa lase ledumare enu temi oni re ba mi lese o eyin na ti e ngbo wa yin lo lufe wa ni gbogbo ona olorun ba mi ma wa pelu yin ko wa leju bayi lo lori eto wa obela wo pelu Chef Mamzi adupe lowo olorun to ti je keni na to wa saye beyen ati awon moju ero wa elio eku ise o to ba tu wa di ose to nbo ni dede ago mewa abo e pade wa lori eto wa obela wo pelu Chef Mamzi e ma ya se o dabo.

0: ta loro ijajo da yen po ti aigbore ni ejo n waye laarin yin to je wipe se we ki atunse ko ba ki aye pada ko ba ntin faja e lo e karo egbon okay hello
1: hello
0: e karo
1: e kweto
0: e seun
1: ani ka kinre ni o
0: all right e se 07055 odometa 949

0: oko ti ohun ati yawo ti kora to si je wi pe oro ti o toro n ti o to nkan lo faja ti o si wo pe kini yi ngba ti oju bayi lo ya le pari e ko le yanju
1: mama to yin ni
0: ojo opo wa sisile laaro yi

0: number of me is 080-97 odometer 949. Ara la won number n wole sori eto yi la ro ye jamo ta loro jajo wa ilarin ati e hello
1: e ka ro e ku eto
0: e ka ro
1: e ka ro e ku eto sa wa ni atu
0: e be na le ku wale kan
1: no
0: okay oda e se ada ko ja fi kiki eja pati kiki eja pati ka le rai loju opo ifun awon nkan kan mi elo e ka ro
2: hello
0: e gbohun oke
2: hello
0: e ka ro
2: e ka ro
0: ta lo wa nbe
2: yo ko ti ni o
0: ki le gbe
2: yo ko fe ki ni o
0: 070055 odometer 949 Eja pa kiki ti la aro edakun kiki won eje edakun ba n party zero 8097 odometer 949 below 07055 odometer 949 tara la won number n wole si ori eto ja odola eja gbo en ti oro jajo wa ilarin yin ati oko mi se yawo yawo se n to doko re ato re opo mo se mi lo ija ti wa ilarin won ato ge titire lati gba rin won koja o sin wo ka o ye kikini eko latun se o yo latun se ko mo baje bayi nta gbe da ninu lori eto ya ti le se wa ta 2 fm 09062 odometer 949 09062 odometer 949 ati 08097 odometer 949

ẹ̀kasàn èyí ni àkójọpọ̀ ròyìn àgbáyé lédè yorùbá nìkànnì 32 FM 94.9 tá a kalẹ̀ sí laughter house orí òkè tí ń ti premier mọ́kọ́lá ìbàdàn peter ọ̀làṣùpọ̀ ló ní ròyìn yìí ṣáájú ẹgbẹ́ àwọn kókó tó wà nínú ròyìn tòní. Gumi ona lo ti fesi si owo eleyi ti awon ijoba ti won na lori eto igbeyawo lawon ipinle ti won ti n samulo ofin sharia latari eto dibo ti o waye nipinle osun awon oludije ninu egbe osilu apm ati pdp ni a ti jowo sile ti o si buwolu adeleke labala royin ile okere ojo alagbara lo ti se kupa eyan mefa iyen lorilede ti japan labala royin ere daraya warren lo ti je ko di mimo wi pe ijajako akata ti o waye laarin joshua ati free lo sese ki won san sowo waju latari on to ni se pelu bi ti ija ohun yo ti waye lagbo amuludun enke ogboruche ona loruko re ti jade to ti wa loke tinte tabili nipa gbigba mi eye obirin onkorin natile okere ni bi eto nigma to 2026 iroyan re lekun rere gbaju gbaja olori elesin sheik ahmad gumi ona lo ti soro fisi se oro nina owo ijoba lati se atileyin fun eto igbeyawo lawon ipinle ti tin se amulo ofin sharia lorilede nigeria o sapejuwe iru igbese be gege bi ojuse toto to bofin mu latodo ijoba sheik ahmad gumi nu atejade to tita loju opo ayelujara re nse ilu je odi mo ipe awon ijoba lawon awujo ti tin se amulo ofin sharia nani ojuse lati mojuto ati dena awon ibasepo ko to saju igbeyawo laarin awon to wa ni ipinle won gege bo se wi oni nibi ti won ba tin se owo nabi tabi pansaga agbere gbele pawo eleyi ti ilana esin ti awon gbe lowo to tako koda ofin ipinle na tako oni ijoba wa nilo lati gbe igbesi ati se atileyin fun awon eyan ti won ko rowo ori ti won ko lowo ti je mekunu ti won ko le se igbeyawo fun ara won gege bi ara ojuse ti ijoba gbodo mojuto bakan na lo salaye pe nina owo ijoba lona tuto lati se atileyin fun awon odo langbo ohun pododan leyi ti won nilo lati se igbeyawo bakan na fun awon obirin eleyi ti won ko ni owo toto lati fi se eto igbeyawo lasiko tawon na nwoko awon gomina nipinle jake jado orilede nigeria ni won ti nro baye lati ri daju pe won kun afojusun ijoba iyen renewed hope agenda ti are bola ahmed tinubu gbedani ki won ri daju pe o de ese kuku loju ona ti je ki ilana idagba soke to lorin ko de ese kuku jake jado orilede wa nigeria ipe ohun lo waye nigbati alakoso iyen national coordinator iyen fun egbe yog Youth on Grand Progressive and Mentorship Initiative leyi ti omowe obioma nwuba to sa gbe kalere lasiko ipade apro niroyin akoko ru e eleyi ti an se nilu abuja ngba tun ba won niroyin ati awon toro oselu gberu soro nwuba je ode mimo wi pe gege bi awon apojusun ati atunse ti ijoba apapo ngun le nse ni awon gomina na gbodo se atileyin kode ese kuku igberiko ati awon bi to to to siye nse lo je odi mimo wipe ireti ko le mo wa si muse nikan nilu abuja nikan bi ko se ki won ri ni ileto sileto ni abule si abule ati awon oko jake jado orilede nigeria ni ipinle osun awon oludije fun ipo gomina meji ototo ninu eto idibo ti o waye lojo abameta ni ipinle osun Adebayo Simon Adewale tegbe oselu ti APM ati Adedamola Adebayo ti se oludije fun egbe oselu Alabrada PDP
ni ati yowo kila nko won kuro ninu ati dije dupo gomina ohun ti an ti si nse atileyin fun gomina to wa lori alefa yen senator ademola adeleke adewale eni to kede igbese na ninu apero niroyin to se nilu osogbo nibe lo ti je odi mimo wipe a ninu adeun ti awon fenu ku si bayi leyin ti on ti soro papo pelu awon adari egbe ohun awon alatileyin ati awon toro gberu gbogbon nse ni awon ti fenu ko lati se atileyin fun senator ademola adeleke oludije ipun egbe osilu apm je odi mimo wipe igbese ti on gbe ohun ona ni latari ife ipinle osun buri ife tara ohun nikan bakan ewe adebayo tegbe osilu ti pdp ni igbese ti on gbe ki se idunkoko mo ohun rara bi ti wu ko mo be ni ki se ife nu ohun nikan ni ohun fe se bi ko se bi awon se woye ibi ti nkan de duro lagbo osilu nipinle osun latari eto dibo gomina ti o waye laipe nipinle osun alaga egbe osilu alatan pako accord nipinle na pastor victor akande ona lo ti pe esun iwa odaran tako senator francis fadamsi latari esun idunkoko mawon egbe osilu re eleyi tan je odi mimo ipe oni ki won se kuku awon pelu ibo ninu esun ohun eleyi tan pe lana ojobo ojo ketala osu keje kejo odun ta waye ni waju ile ejo magistrate to wa ni pinle osun o fesun kan senator fadamsi ipe o so oro ko ba kun gbe jade ni gboro enu leyi to le fa iseku pani saju eto idibo na akande nipasẹ agbejoro re aa amereskaya una lo fesun kan fadamsi ipe idunkoko ohun ona lo so sita lasiko eto iwode egbe osilu apc to waye ni ojo kokanla osu kejo odun yi akande to tesi waju pelu esun na o salaye pe nse ni awon omo egbe osilu apc ten wa nibi eto ipolongo ibo na ni egba oro senator fadamsi wole ti duna ten si n gbaradi lati gbe igbese lori ase ti olori won ohun pasita olùdíje fún ipò ààrẹ lábẹ́ ẹgbẹ́ òṣèlú ti Action Democratic Party ADP Ambassador Aliu Bin Abbas una ló ni ominú ti ń kọ òun o látàrí ọ̀rọ̀ kan eléyìí tó ń de ṣe tí gbọ́ òun wípé ńṣe ni ó ń gbìyànjú ṣeéṣe tí wọ́n yí ohun tó ní ṣe pẹ̀lú tíkẹ́ẹ̀tì àti díje dupò ààrẹ nu ẹgbẹ́ òṣèlú òun ṣáájú ètò ìdìbò gbogbogbò tí ó wáyé lọ́dún 2027 Ambassador Aliu Bin Abbas ninu atejade to sita la fe mojumo oni oni gbogbo igbiyanju lati yi oruko ohun tabi pada lai si wipe ohun mo nipa re tabi ti ko bofimu ti ko tele ilana ti egbe la kale bi igba tan fe se akoba fun apojusun isejoba warawa o je odumo wipe nse ni ohun gbo oro ohun pelu esun wipe nse ni ati duro le awon lorun lagbo oselu leyi to ni o nse pelu didije dupo are ninu egbe oselu na sugbon ti ko ti se awon eri jeminso kankan ele to fi sita tako oro hun gege bo se gbo ni gbogbo igbese to ba le tako jije oludije fun ipo are labe egbe oselu na una ni won gbodo tele ni ilana ti iwe opin orilede wa nigeria la kale tabi ofin to gbe eto deboro iwe ofin tegbe osilu adp bakona ko tele afojusun ati ilana ti ajo eleto debo inec tun la kale bakona we iyawo ile tutu kan eni odun mokandinlogun aisha musa una ni o ti wa lakolo ile ise olopa bayi fun esun wipe o gbianju lati fi mojele sinu onje oko re ile ise olopa nipinle bauchi je odi mimo wipe isele ohun waye labule egwonmo nijoba abile bauchi nipinle ohun agbenuso ile ise olopa nipinle bauchi sp nafi wabib lo je odi mimo wipe isele na lo waye ni ojo kejila osu kejo odun yi dede ago meta koja iseju me edugun losan
abi ibe ni to shalaye pe afurasi na eleyi to sese se igbeyawo eleti o fife oko re nibi ogoji ojo seyin saju ki sele ohun to waye ni an fesun kan wi pe nse ohun na lo fi mojele sinu onje to ko re fe je je ode memo wi pe le se olopa ni awon gba ipe pajawuri latodo arabirin kan eleti won ko moruko re to ngbe ni agbegbe wunti dada yen ni bauchi ndede ago mejo kogun seju ni ojo ikan na leyi ti won si gbe okunrin oko arabirin ohun digbadigba rele iwosan ekose isegun ti fasiti abubakar tafawa balewa to wa ni bauchi nibi to tin gba itoju lowo iroyin ago mejila lede yoruba lo tin de se ti gbo yin nikani 32 fm 94.9 ta kale si lafta house ori oke tin ti premier mokola ibadan iroyin le okere kode ni eyan mefa ti iroyin ti je odi mimo wi pe ti dagbere faye perigba o se ngba ti awon marun miran fara sisiyan na na ni la orun japan latari ojo alagbara eleyi to selule ni chiba nitosi Tokyo ojo alagbara ohun gege bi awon alase se sapeju re wi pe ojo na alagbara to bege to mu ki idakuriku ina oba ko wa se awon legbe tutu egberun lona ogun niye to je pe awon arinrin ajo bi egberun meje o na lo tan sona lafe mojumo iyen ni papako ko furufu tinarita to wa ni Tokyo awon alase labele je odi memo wi pe awon ti fi ikilo pajawuri sita lọjọbọ ana ojo ketala osu kejo odun yi gege bi ara awon akoba ti ojo alagbara na ti fa saju lafe mojumo ni ni ijoba ti wa pe kilo lede fun awon araalu iyen ni japan ipe o sese ke ekun mi ko waye lagbegbe ohun labala royin ere idaraya frank warren no lo ti han wipe tyson fury ati gbaju gbaja beseku bi ojo alagbara ni anthony joshua ona ni won ojo wako to sese ki ifiga gbagba ohun ki an sun si waju bi won ko ba fenuko lori bi ti ija ajaku akata na yo ti waye ware ni to je odi mimo ipe onigbagbo ipe ija ti awon eyan tin reti re ohun yo lo bi awon se kowe re bo se to ati bo se ye ninu osu kokanla bo ti le je wi pe ominu se nko ohun lori bi idije ohun yo se waye ojo di mimo pe Wembley ni budo ti awon mu tele ipe idije na yo ti waye sugbon se ni oro sin lo lori asiko ti idije na o waye bakan na lo je pe Madison Square Garden to wa ni New York una ni awon tun nigbagbo wi pe o se se ki awon pada lo fun ija ajaku akata na nse lo daba wi pe orilede America lo je ibudo ti awon ti le ri ero to po biba lati wo ija ohun be ba ni iroyin yajo yajo kan abomi te fe fituality e le fi atejise yin sowo sori 0705655049 0705655049 abinews@32fm.com.ng iroyin koni chubailo fun ti osan toni akinwale abuluwade loko iroyin ohun jo Peter Olasupo lo ti nroyin e ma ya se o

0: Eka abo sori eto Sabenku loni pelu Dele Adeyanju. Alejo wa loni ni Ismail Soliu aka Kamala. Ema ba akalo.
1: Mokin yeku dede asiko yi ka kribiti ategun ase afefe ati signal eto wa to nde ni odo yin ka kri agbaye dele adeyanju ni oruko mi leni bo wa pelu kan lara awon director of photography shemuba
2: ben
1: dop
2: ben
1: alias one is kamala abi kamala
2: kamala
1: kamala
2: omi eko eko na ni either kamala or kamala
1: kamala okay so dop ni won director of photography ki oruko yin gan sa
2: oruko mi gan ni ismail soli
1: abo ilu oni
2: mi ki se omo Nigeria rara
1: ejo Fulani gan ejo Fulani lati Niger
2: no mi ki se Niger omo ile Benin Republic ni mi
1: okay
2: ni inside kan ni Paraku so oni omo ibe ni but in Nigeria na bi mi se ni Ibadan bi ba
1: ni Ibadan
2: then
1: eyan si baba Oluyajere ilu Isumara mi
2: Osumara, ma igba mi wa to je pe ti en ba so pe o mo Benin Republic lo awon yan ma believe pe ah kutonu no o de jina sira won kopo
1: okay
2: o da bi gba ti en ba so wi pe ah omo Nigeria ni mi to de jo mo Oyo State kan wa ni ah omo Kaduna
1: okay
2: so bo se ri ni
1: so to do yin jina si ti baba
2: o jina iru nsin temi ba n travel lo si ilu mi ti n ba gba Eko so wrong way ban so ma gba Saki so ma lo jabo da kan ni Saki kin to wo
1: odo yin
2: odo wa
1: but awon baba ma gba on Eko lo
2: je awon baba ma gba on Eko
1: okay
2: then
1: okay so DOP
2: then
1: e je ki mo fe mo pa se yin die DOP ni director of photography
2: then
1: kini yato DOP ati cameraman
2: yato to wa nbe die na ni se ri ibi iru industry ta wa yi ni awon lo fi yato si die se ri bi to ba wa ni production se ri DOP ni director of photography so cameraman wa lo to se ti understand but due to pe awon eyan wa o ni owo pupo so wa ti ma pa gbo e po
1: okay
2: so at times emi ma je DOP ara mi na ma je cameraman
1: okay so normally DOP o ye ko and camera
2: ko ye ko and camera o ye ko and monitor ni pe oya Kamala e se bayi tabi e ba mi e ya close e lo si short bayi so a director so no direct cameraman so ti cameraman o so to ni camera assistants awon camera assistants awon no se pelu cameraman na wa kan mount camera wa gbe camera sile so wa online ya debe as a correction so DOP ade so short to ba fe but ni industry lane so apapo
1: e papo ise cameraman as ise DOP DOP what am on by camera
2: dada
1: okay
2: ogbodo mo settings ogbodo mo everything
1: okay.
2: So ko possible kan lo mu any other crew kan baya n toruke baya mo ti pe in the theater abi mi na mo nipa re film kan ko wa se DOP so o ma wrong
1: okay so in order to go up as a cameraman ko to lead DOP abi ko mata
2: eyan gbodo
1: pe as a cameraman ko ti gbe camera dada
2: ogbodo pe se ri pipe tun ko ni nkan bi experience ti yan ba ni
1: okay
2: elomi wa to ye pe o pe ni bi ise kan ti o de lopolo lori elomi si wa elomi ti wa ni o ti wa ni line to ti je to je pe bi 50 years omo to ba de de bi odun meji to ba ni knowledge julo so ki se pipe so experience gan ti yan ba mo sori lo wa most important ju
1: ta lo ko yin ni se
2: oga mi won mo pe ni Femi Adebayo ki se brother Femi Jelili o
1: okay
2: awon na ko mi se so pastor ni oruko kan papo ni so won ti the pastor by awon come ni se
1: eja pada seyin die eja wo irin ajo yen Ibadan no bi si so eja ko wo irin ajo yen ka to mu wonu theater
2: okay
1: yeah johnny yen gan
2: ah seri irin ajo mi o po gan ti ba ni ki ma so walai tepo okun
1: eje se tepo an le re na ka le ya action
2: nigba won bi mi si lu Ibadan ge bi mo si so so mo bere ere ori ita ki o kodo ko mo bere ori ita ge awon irin ajo kan wa ti mo ti rin before kin to di ayaworan tabi kin to ma se theater obi mi baba to bi mi so o le die se le ke na fi wa si so ibi ta tin kill oga tiwa won pe ni Adetoju Ibrahim Jawara so won wa DC so ko lo ba mi lo re mi o
1: oga ni di
2: ni di se theater
1: theater
2: irin ajo kan lo gbe mi di cameraman ki se ke ba mo mo di fe lo ko se ke mo fe mo ya film
1: okay but ile ja mu lati ile ke o ti baba fin si
2: eh eh so ile ke o yen la wa wa but pe gbugba yen oga tiwa tin se film awon tin se drama anti won won ti won into acting awon ore won ni oloyaru oga wa mondusi eh ati bebe lo sapo ba yen so tan ba ti wa awon fe se molud first molud and mo fi mo peter pe tan ba ni jo ti mo gun ori itage pe baba ibe pe tawon na ba fe ma count pe ba olo tin theater mo ma ni 86
1: okay
2: so gba to di 86 awon fe se molud so oga wa yen to nje Jawara o wa ko story pe ka wa act ka fi se molud so awa act so mo n play comedy gba yen pelu won sa dictate mi pe Ismail ko ti sin kan to nje kamala gba yen so Ismail laya o le se comedy so mo wa se gba ta wa to dojo molud molud wa de re won mo ladu ni woro de ero ma n po gan ero wa po gba won theater oga wa na wa mo wa se re yen bi awon yan wa like me tin ba ti agba yan ma patewo wa tun ni wa tun gbe mic e da le je ka gbadun omo yi lati be lo ni awon ore oga wa ni eh Jawara je ka omo e ma se theater o ni rara o mo se theater o ki o na wa ko ki se mi nikan gba yen mo ni ore kan ti mo ti mata jo close to je pe ko re ko se le mi ati e to je wi pe ti gbin ba fa ikara won tele tin ba wo point called blue blue lo na ma wo so ni Akin Olaya.
1: Okay. Se odo afan ele ti pade.
2: Eh be lati pade.
1: Awon na wa ko ki o.
2: O na wa ko ki o. But adugbo na adugbo kan na la jo ngbe. So be lati pade. So ati be. Won sa bere si initiate oga pe ko je ka ma se film. Je ka mo ma se theater. Oga wa yari. Oloya the first moranti the first ise kan ti mo koko se ngba yen to je bi acting. O ni bi ere radio.
1: Okay.
2: Baya 88 o le yaro ngba ni radio Nigeria. So ni won sa dogbon ko wa lo awa lo. Tori mi mo lulu. Mo mo lulu dada. So won ni aya e je ki Ismail wa lo ba lulu ni studio ni radio Nigeria ngba yen o da pe ogun pa bi be yen lo ni studio won wa ngba yen. Asha ha ti ri yen. Lati be lo bi awa na se develop interest ni but to be lati gbe na oju oga wa pa fe se theater later pelu pe awon mo ida o awon mo ida oga wa da group ti esile a pe ni morning star gba yen so were ba si bere acting ni ogun wa bere
1: ogun
2: wala bere o tori pe e mo ileke na fomo si aso di theater a bere si se film baba kaluku yari Jawara theater lo fa awon mo se igba a se theater a se stage ka kiri koda mo ranti baya 80 something baya 80 something na ni o ni baba mi kan muslim dada fun jo won ere kan wa ni kapa awon ta fe lo se fun igba yen aye jabaru ni
1: okay
2: so won wa need en kan to ma play comedy to ma se comedy ninu play yen na ba ni e lo mu omo Jawara wa bobo to won sa lo mu mi wa won accept asiriaza the first time I call face to my face crowd to gaju ni e bata de ko mi de ko ri akina ajo lo ni aba bere so ngba ti show kan wa ero lo mo ko gun stage e ba mi mo pada mo sa wo yin stage pada oga mi ni iyen afa mi o smeller farabale ko si nkan ti o se won sa tun ki mi laya mo wa bo sori stage bi mo si bo sori stage mo se daadaa debi wipe atewo o je ka gba ta wa pari stage yen Jabaru kọlọ ba mi fọrun kẹ baba awon wa ni ọmọ to n pa wa lẹrin yen da won wa pe mi sita inu won ju awon eyan patewo fun mi gan lọjọ yen ni ti comedy ti mo se so won wa ni kan fun mi lowo igba yen highest note ni 20 naira o ni highest note wa gba yen awon ko pass me ji fun mi order ke 4000 order be 400000 lojo obi 400 million lo se lo mi won gban bayi ni won sa pa tewo won ni to ba di next kan jo kan to fix omo e wa ko ma come wa pa le ibi temi na ti develop interest in here aja de school a lo school ma but aja de secondary school bi wa la se bere ni daddy mi de buru gan ti won asuma ani igba ko se theater se
3: soja ni won
2: soja ko ni won agbe ni daddy mi
3: okay
2: bo se mo agbe no won kan je to to strong there ni o wa ni ara na agba ko se film se won sa bere si gbogbo ti mi gbogbo e ba yen gbogbo wa ti wa la ba sele ti ma sun bayi ti ma ji la ro e mo school wa lo mo ale lo stage bi osu kan ka wonu gbo lo mommy dey like me emi at mommy ko ri ko sun wa gba mi wa ti je pe ti ba de lati stage bayi ta ba de ta ba mo kankan bo ma lo joko ti mommy bi na tin tattoo ah mani mommy e wu o de ta lo le ni mo bayi mommy ni o kare ba mama e bi pa mi niyan o gba ti osu ba ka ju si won ni pe mami se mo ri owo to ma fi jo awon number to spark ori e ti daru se theater la ni ko lo se ani ko lo ko se wa la yen sa sele gan awa joko awa se meeting ni group wa pe ki la fe se bayi because timba ko timba ni mi hack ti mo o ma affect group wa o ma affect
3: emi comedian group
2: emi ni even mo ran ti
3: ni o kin no e jo wa nbe
2: a jo wa nbe ni
3: a lo tu wa nbe
2: Yabadan tan iye ruka Yabadan
3: okay
2: I lost a stage in school one on lowly trinity by but you have a stage yen tan awon yen because I'm gbogbo school lo yo say lamon ta man talk akirin so lo na wa ba wa le nkan ti pe ayara sa eje mi na fe se film so no fi da wa pe okay wa ba ni ri asa wa so sa wa so for now lo fi wa ni ara so I just a stage akirin na but group wa ti pe kon to wa
3: okay she a ni producer si o je pe awon ma se dada pelu crew she general ni
2: no general ko awon producer kan to pe won se dada pelu crew won mo crew toju but ko po ni because cherry producer o da bi afoju ti o mo ile ni o elomi kan le fe elomi fe producer lo gbo fe nikan awon eyan kan mo so e je fun lapere kan ni odun kan baba kan wa mo ma ba shoot but tori pe mi nice mo nice gan mo ma ba shoot ma ti ba ya se e to ba wu lo ma fun ma gba mi mi ki negotiate pelu e ma gba so ani kan wo se mi labuja won wa pe ni e pe ah en to ba ya se ma ni mo ri kamala ni omo mi dada ni won ni ka pade a wa pade ni tree kan gba ta wa nbe awon meji na jowa lati abuja na ba ni kan soro na ba soro pe egbon afẹ fun yin ni se ni igba kan awo kan but e run ba wa o ba ni a o ta fe ni ko po awon se fe bere ni kini kan eni yemi fe daru kan ton je alagata won ba ni e mo wori eyan so yi te fe fun kamala similarity te ba so ma so fun o ba ni o ki na ba te na ba soro lo ba ni ah kamala ba tun gba mi ni o sorire obasada en ti mi dele koro si lenu ni oba ni ojo marun tan fe lo abuja lati fe shoot wa sanwo meto ile sanwo meto ebo wa fun ni 30,000
3: won so jade loju ti won okay awon o de so pe ko ri be
2: won so won sa dake won wo bayi
3: okay
2: o ba dori kodo o ba fo le mi niji ka kamala jo pa ni okesa awa se mo wa ri pe ise ku ojo meta merin won je awon people yo je ki gbadun pelu ko olorin sa awon gba to ya mo wa pe ni e pe fp club awon people ki lo won tin da mu mi pelu ko ju aso ni reason ki cut story en short abade abuja do reset mo se en to wa mo mi mo ma fara sise gan mo ma fara sise gan e mo ma so fa awon to ja awon pro egbe mi pe te ba gba 1000 e se bi gba te gba 10 million ni o to ba ni pe won o fe lowo gidi to se dada to se onise dada so won ko sinu caption pe ko gbowo dada ni ojo se dada so ise de ma n pe se ranse mo ma se gan mo ma fara sise and people yan wo mi bayi gba ti mo de mo sa ri pe ah kamala won sa welcome mi won ba lodge mi sinu ile si room lote ba si rap lojo yen won wa kanle mo sa gbo won kanle ko mi mo ba ni yester ni awon bobo yen meji tan nise ba wole e ku se sa e jo awon fe ri yin ni mo se ko si e se pe pe oro to wa fe so fun yin eni so fe da lohun kan mo ni mo fọlọhun bura mi ni so but e ma so bo mo fe ke mo ipile aisere ni mo ni okesa oni joyen ta fin pe yin awon soro la yan pe bobo yo ni wo ta won ni pelu bo si loruko yi to de lo gba 30,000 o paro ta won mo ni e oni gba ti eni eni ka won eni na wa lori set o ajo wa be na ni o

0: memo mo wa wa nle ose kini mo ti gba awin mo ti je gbese 10000 ose keji mo ti je gbese 10000 ah ko si bi ti mo fe ngba to wa di ose keta enikan wa pe hello sir e je ma ba shoot ni e jo ojo marun la fe lo I need you 60000 lo 60000 ise yen de ye ki ngba baya 200,000 money advice ni ka pe yin ni kile ma se mi lo option sir
1: is je 20000
0: le 20000
1: e calculate pe te ba gba 60000 e so go 20000 boya pe loan je ati owo moto 10000
0: e ti ba je ti don mo ti believe pe ti ba ti don ba gbo won je so money se mi ni lo se kin ku ni so mo ma believe pe mo ma so fun won na papa bo sibe sibe na mo ni oda mo ti gbo olohun agbadua to lohun ba se tan ati package eda yo package
1: cha mo ni feran yin
0: ah ah omo mi feran mi o ah te ba ra omo mi e le mo pe omo mi ni won oruko na ma nke bi awojo ma se re pa ni to ba pade mi sin ta ba nlo pe lawon ah smell of offer won bo mi lo ah offer
1: mo ti ga to yin agbalagba omo ni won
0: won ti ga to mi ali first born mi 94
1: okay
0: oni o se wedding lenu je meta
1: she mo le beere our personal questions che madam
0: e beere na
1: check him beere
0: I beere
1: te ba fe kin lo bi mi ni lo
0: no e beere
1: kin beere
0: to ba ye kin fogbon se
1: okay good e da e so won le kan gba ti mo beere pe awon wo le jo wa lodo gan yin jawara e da ruko bodaki
0: beni
1: olaya
0: beni
1: e da ruko yabado
0: beni
1: o te so pe e pada fe yabado
0: ah oro babe loni
1: e se won
0: afera
1: se won o ko bi mo fun yin
0: ben
1: gba te so pe nje akure won na wan le yin gba yin
0: se ngba o wa on lo wa le mi
1: ni si disen abi
0: e ro ati ati depart ati branch ke se mara o tin lo ke se mara 25 years
1: e yin le le won abi
0: olorun lo le olorun lo ya wa
1: olorun oja to mo ba ti wo olorun o kin ya
0: sẹri gbogbo ikosile ko ni aburu ngba mi o gba mi won ti pe te ba wa mo marriage pe dandan ife ko iku ni oja se o nu kan nkan ku so te ba kuku di practical ku emi ati awa in good condition an soro yo pe mi yo mo ba shoot film re ade jo si papo si adu mo ti ba ya ki se meta
1: se man gbogbo te ba
0: ah bi alaigbowo ni owo mo gba owo mo gba
1: but iru ben na o ye kan le abi ninu ke se lo fe ke mo pe e se fun yawo yin abi se fun yawo mo yin abi egbowo ke mo pe yawo mi abi yawo mi te abi mi won kan ta na lo se le pe eyin na e wa pe mo gbo pe wa lori set won kan te bi npa yin tede le bi ri o so to ni
0: mi le bere o
1: ebi de npa yin yo
0: na
1: e de lowo lowo
0: mi de ko de sowo lowo mi
1: kire te le bere nti jo abi ko wada bere pe season ti drop
0: sheri nkan to ambe le le je ki fi kan si sample ni so fun yin number 1 se ka ma paro mo mo respect ya badon tori pe lori oro lomo de o try o try so o kun ara nkan to ma je ki lo je ni o ti mi fi ni bere o so o ma ti mi ni lati bere o to wa kemi elo ka bala awon mo won ni di ka ba bye kini kan 1000 ni o kini kan million ni o oda jo tori olohun ya mi ba san so mo ti we ti de adegba so to ba ni se so o ma ti mi ni la so pe elo lo fe fun mi so
1: ko to se na ba ye kini na pada awon yami ye kini na pada
0: o na mo pe yami ti mo so yin ba mi son ni
1: okay
0: o na mo ki ba mi son ni no o na ti pe mi ri o ti ba mi soro ngba kan ri pe ka ba la won lo ma sanu ju ni e fi mi le je ki ma se bolon ba se ran mi to lo ma to agbolu ran lowo dede si mi mo le yan amaye yan mo lawon eyan gidi legbe ti mo ti ba ya se mo contribute in life elomi to fi sori re tan wa di si
1: bi an o
0: mi fe daruko e je ki n bere pe mo need 1000 mo folon bura won ni se kaluku kan ma ignore mi o ni se so lo je ki mi na wa ka apa okan ju ami pe e je ki n jera mi mu jare tolon ba si koro mi

bo se ma nki olodumare to ba ti fe bere eto gbogbo wa patapata na lajo lohun yen baba gbero labele eja ni so loju opo aye lu jara Facebook ati YouTube 32 FM at 32 FM at 32 FM 949 fe yen lawa obadara chief dara ajidi won wo wa ketekete lati orilede United Kingdom long gbogbo eyin ti wa na te nbe nile eja jo dara po pelu gbolohun ta fi jo ki olodumare ka bo lori eto yi ransom ku ti mbolo ti ri data ko gbolohun ti yakila ti se to ma nkoko fi bere gbolohun to ba ti fe be sori ategun bayi lori eto kila ti se ki loro yen kini pede yen mama ma nse nkokon a 32 fm 949 fe yen eli o se la nduro die o Facebook ati YouTube gbogbo wa patapata na lajo wi gbogbo eni to ba gbagbo ninu adeda gbogbo eni to ba mo wi pe ko si agbara kankan to koja olorun oba olodutumare aile ituwo ni bengbeniki arugbo ojo atobi mo se bawi oba to loyun ara re to bira re ina lo lodumare ko se gbamu omi ni ko se rolu nitori pomi ti e koja omi omi o to mi laja wedo tajaba lo nu okun ko ni wale mo loruko olodumare ati gbogbo eyin ololufe wa nikoni 32 fm 94.9 the crown wa na nki yin o Jaco Lushola Angel Michael eyan ti wa daada ni koni 32 FM Angel Michael promotion ikoni ni won gbo mo ki wa ka bo sori eto killer ti se gbogbo wa eja pe olorun ogo ogo ogo ogo ogo ogo ati ogo ni fun olodutumare

alaafia loba benrin ori afefe wa o yakila ti se ko sai san eyin te ngbo wa no sai sai su ni se gbogbo wa lapapo alaafia na la ma wa gbogbo eyin ololufe wa te nbe nile okere won lo oru mu bayi ko ni pa yin ko ni gbodi lara yin lorilede nigeria otutu mu wa bayi ko ni gbodi lo lara ti ana That is FM 94.9 Mukiwa Kabo sori eto kila ti se omo kila ti se na re olubi npe fatoye lo ko mi eje agba pa bi kajo kokko sira wa ani kajo kokko sira wa leti opolopo wa na lo je ipe ko le da nla mbaka ki mo jengo ta laarin egbe ka wa nu le rowo yo oluremi ti wa lade eseun baba ti atanda I show you amaro she that a daring to e ka somo ko le da ni gbogbo wa nba ka ke igbeyanju aja ajo ki ijomo okunrin olomu ti gbogbo wa n ba ki lati jo ateraye na la si ti rayi mo gbogbo wa patapata hey ki bada ke ti eja yera wa wo eja yera wa wo lawon ona wo lawon ona to po lori sirisi ona

won gbe won sinu ogo incubator pe kara won ba tun le mo kan daada pomo ba wa rin bese kaba tomo un pada fese lele a ri wipe awon asiko kan be ninu igbese aye omo niyan gege bi mo ti so lati bere pe ngba ta ba wa nipo loyun wa ma kewa wa ma tuwa mo so o tita won kan to je wipe ipa o la won fi se onje aro fun yawo won lai wo ipo to wa boyo loyun abi o loyun keledua ko mo pe ti aniya sugbon yoruba bo won ni san beson fa poro ri won ni wo omo ni momo ko kigbe bo ti wo ke yon rin to laye yi be yon ba nbe ni ipo loyun ipo to ti ye ki won ke ki won ge ni sugbon elomi wa to je wi pe epe o loko re o fi ji laaro ohun atoko epe o na ni won tun jo fi san lale baba wa biru omo be tan iru eko wo o lo mo ohun na o ko bo ti e je pe lopolopo gba na lawo obirin la ma so pe kolohun o ma je sugbon bo lohun ba ti wa je nko ko se nta se si olodumare o se ni ti tori re ko mo jo lohun mo kila ti se un leto 32 FM 94.9 ko to di wi pe a bo saarin gbugbu eto ohun gangan losan yi mo kan fe rora si wa leti igbolohun kankan na ni o kini mo ngbiyanju lati so nigba to mo ba di pe o ba fese lele tin ra koro e ri wi pe ike ti won le fun omo tutun oto ni ike ti won fun omo ninu oyun oto le ti won fun nigba ti won ba bi bo ba ti de po mo won ti bere si ni ra koro eh baba wa ebi ni sa obe won ti e ni pe oto omode won lo bere lati bi irakoro kadami lominu kadani lo njenu won lo ti bere ota nini iyen ni wi pe reality awon ni gesi won lo tin settings iyen ni wi pe awon dojuko o ti wa leyi to sin fi die mule fun wa wi pe a le wa ninu igbesi aye wa lai si dojuko lo to lopolopo gba na la mo fi gbagbo pe ogun tan anti to pe alabi o ni bi to gun elomi ise de ibe lo haleluya gbagbe esi olodumare sire ki sonidan kere bomo ba tin ra koro die ota o ti bere si ni fun elomi wa to je wi pe yo ma so fun yin pe ile olorogun ni awon ni won o je o ri ba ti se awon seri elomi wa to je wi pe baba awon o fe yawo meji o nikan soso ni sugbon ogo tin be laarin awon omo ohun o jo ni yawo me dogbon lo bili aye bo se rinu to ba ti ri je o ma yo layo ju anti to pe alabi nu orin won o ni ogun ni ile aye je fe ni to wa ile aye wa se rere sugbon opolopo obi papa julo eyin mama wa e ma binu o opolopo lo ma nje pe ma nje iranlowo ogun fun mo iranlowo ogun we ma tete ran ogun omo papa julo omo to lodumare to ba mo fe saanu fun ati robi kan to je pe loju aye re na ni fi so fa awon omo to seku wi pe omo eyo kan soso na la laanu omo to nbi laye awon yoku wa nko awon yoku awon nko kini ko sele sawon opolopo obi in lo je wi pe wahala ti omo nba ja ti nba jagun aye loni owo obi lo ti wa bo ba wa dele aladua me edogbon wa ma so wi pe ko lo re ebe ya re bi on ba wa so be pe mommy won ni rara in sin be sugbon lati pa

bọlọrun ba wa se tomo won takutu ori bandele tadeda to saanu e to fori lugi to fori lo ope opolopo awon eyan wa ni won be nile okere be ba be lo mi ntoju e ri ko to de po kuro nilu yi e saanu e be ba bi elomi ntoju re nri nibi to wa e mo wi pe bo ba fun yin naira marun pere lasan e fadua e fi ranse si sugbon opolopo ni apa abi to je pe ibi ti rori wa ma nlo nigba mi ara oto ni opolopo e packaging bi elomi ba ti katike totote towo ya ti to fi si to lodumare o si fi ya aso ti o fi je e so pe awon eni won to gbe bukata lo ba be si re gbegiri ara ti won gan to lokubu se wari leyin gbogbo e abalo ababo to lodumare to ba ti saanu eyan tan to ba wa ti je eyan to ba wa do lokiki ti gbogbo aye mo tan bo ba ti e wa se ni to ni dukia yo wa ko wili se mo wi pe to ba ko wili fun gbogbo eyan tan ko ni le ko wili fara ti e mo nbo

Moki wa kaabo pada lati oju di oja 32 FM 94.9 konita tinderin po shonu Laughter House Premier Yelukitente Mokola nilu Ibadan ile erin ibe ona la kale si momo riri gbogbo eyin te nbe loju opo ayelujara pelu weshon oju te fi nwo wa oni fo what else fi nba wa ko awon imoriri lagbara lowo ọlọ́run oni ro gbe ti te fi ngbo wa na ni fi gbo bi lase olodumare alagba tolu ogundare oduwole toyin olurẹmi ti walade ati mama wa rashidat aderin to gbogbo wa patapata abati eseun dele adegoke adupe eseun gege bi nkan ti mo nso larija re ni pe se wa mo pe leyin igba to yi abati fori gbagi fori lope ti gbogbo e ti ri bo ti lohun ori tan bade da ba wa ba ni se ta ta ko to ori ba ndele ta di gba ojumo ta npe ni gba jumo to ja wi pe bi won o ba ri wa ko soro beyan ba wa wo wi pe o da o gbogbo nkan to lodumare to se fohun yi je ko won kuku pin awon ni gesi won pe ni wili ka pe ba n gege bi ede ayalo yoruba ati awo pe ni ogun ogun pinpin eni to se wahala to fori lugi to fori lope tọlọrun ojo mi o gbe lo ti o pada ku oju aye eyan na le yin o ti pin gbogbo dukia re to patapata te si ni pin fun ra yin ko sese le pin ogun fun ara yin pe order o ba ba dagbadagba tọlọjọ ba de o oku awon o oni ke je omo lo moto yi o bo ni won tin se ru e leyi to tun mo si wi pe nte ba je itoju te ba funra yin igbesi aye te ba funra yin ina le yin o mo gbe lo di orun mi o deru oku ba wa o sugba je amo gbagbe pe ko se nti o ni ku o mami to je wi pe obirin mi o di idiro lokan ara re ni pe je wo okan okunrin mo bale die nu ile ti ejo won ba wa wala die kun won fun po e pa won je ti gbo e mo pe be e ba ti pa won tan oju yin a wale iba na le mo wi pe awon ti won pe kale ti won pe kekeke pe kikaluku omu bologun ba ti ku ina ni duke ari o tele eyin o wa pade si aro e a wa ri bo se dun si a wa ri bo se dun to awon ti won lo ko ti won le ti won lo ko ti won lo ki laarin ilu ti won fi dukia le fomo awa na ngbo nton sele ari nton sele laarin won to birin mi o kan wo susu pe alafia kini ti ma ti da wa la le bayi yo mo gbon ni mo fe ko tun gbon ni e ji ogbon e gbon pa won se ti gbo sugbon nkan temi o ko wa so ni pe isokunrin isobirin ise baba ise ya gbogbo n to ba ti le damu emi yin tawon onile ewosan ti won ye fun pa yin wo ti won so po ga esa fun ni won ba agba to ba ti je po lodumare o damu yin ko fomo damu yin ati je ati mu ti o je foro ki lori re gbogbo n to ba ti le damu yin laye to je pe tan ba ye fun pa yin wo yo gaba yi ni to je pe won o gbodo se paya won le silekun ajuli orun fun yan e yago fun God overall ko sin to lodumare da tagbara re o ka e to lodumare o da tagbara re o ti ka ko ti da ko si ni seda re lai lai eba ndarapo loju opo ayelujara 32 FM 94.9 meyin ba ngbo wa fun gba akoko lori radio yin 94.9 Facebook ati YouTube wa at 32 FM 94.9 feyin e mata kini o ni papapa lati bo saarin gbogbo eto ki lati se ni tarata gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ tí ọbabìnrin tó ní kí n fi jẹ́ fún gbogbo àwọn olólùfẹ́ wa lónìí gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ tí wọ́n ní ká náà síta fún gbogbo ọmọ orílẹ̀-èdè nàìjíríà
oba benrin ori afefe mama ni pe eni to lo ro awon so fun pe awon o loye to gbogbo omo orilede Nigeria be si na ni bi n pe ta won pe ko wa dele di awon kogbon njo ni ti e bo ngo fun ara re njo ni oba ka gan ta ka gan bi mo sugbon to sele re mommy yi won ni awon ni akobi won de ni obi awon won ni won sabi amo daada sugbon abi gbeyin won lobirin abi gbeyin mama won lobirin won ni o fe bimo on lo jade laye ke de bani ka ye ri gbagbagba bayi won ni nikan loro mo si ko pe ki mo ya bara oluwa re ri bi ti on ya si ni keke bi akobi ton lawon je won ni awon lawon gba omo lati toju e nitori wipe obi awon gan ko si mo won wa gba omo yen won ni won toju e won re light yi je pe boya awon na ti lo si ile oko ni o ninu ko ba ole igbiyanju won ni na la won tin dogbon e mora won

ebi ni seri temi re o gbogbo eyin ta jo gbo ese we se adupe o nbi oluwa ran mi lowo dere lori eto kila ti se fun ti to sei fun ti to ni laso lodumare e pade oba birin lojo aje ose aki bokunrun eye lori ite ni san san wa no ni deni aruka

Olodumare e se nbi e ti ran wa lowo de o adupo ebi te tun mu wa lo adupo pe tun mu wa tayo bi to dun ibanu je o si ni sele si wa gbogbo eni tin le re ndun ile yin o ni daru gbogbo le tin gbonu olodumare yo bututu si gbogbo eni to ni lokan lati dali oni leru eru le meji o tori omo te bi ibi ogo ni gbogbo wa nlo e ma gbagbe ayajo ojo amala amala fest 2.0 recreation club na lati se ojo kokan din logbon osu kejo ta wa nu re ni 3000 naira le fira ticket amala eli on lo pe mi wole o oluwa ye mi sin lo ran mi wa mo si si jise to ran mi gbogbo eyin oloye omo orilede nigeria ti e ba wa da se seun be ba fira ticket amala 0806 218 5194 0806 218 5194 Olubi npe Fatoye lo ko mi ire

0: 32 FM, 94.9.
1: Kaabo pada latojo ja ege na le ngbo lowo ni ikan ni aderin iposonu 32 FM 94.9 Laughter House lori oke premier ni mokola ni badan nibe na ni ikan ni aderin iposonu 32 FM 94.9 nibe lawa eja gbe kini sumodo obirin koni da ki awon obirin ja ninu DJ fi eya agbaye o lohun kan ti islamia lo bi ko to di pe DJ Wafcon bere ko to di pe Wafcon drop list gan rara won so gan kan bon de se so ni se so won ni ninu ball la fi se gba lorilede Nigeria ta lo fun wa enjoy tokunrin fun wa enjoy bobirin lo fun wa enjoy anti islami egbe nu si mic omo Nigeria n gbo yin ki lo se joy yin sir
2: ki lo se joy mi nkan ko se joy temi orilede Nigeria ni kan se orilede Nigeria ni kan se looto ni asuto so na na pe saaju idije yi la ran ta tu daruko na ni pe awon wo la wo pe yes won ma won ti e mo ni won le gba DJ ti mo de so pe at least o ti mo ba ti e gba DJ iko Super Falcons won o de ipele semi final ton ti e fi le gba World Cup ticket pelu bi nkan se wa wa to se bere e je ka ma wogan like since the past ba yen so pe okay kini ajo NFF kini won fi campaign bo so pe yes pupo ase yori won ti won ba ma so ti Super Falcons lo ba wa ni pa kokoko ipa won sase yori to ba le fa won yoku si o won ma fa won da awon da se on se abi abi awon bi iko the tigress awon e mo tun le ni pe yes ta won na to and the tigress na re obirin na la won na e ja won kan si the tigers nse lowo ele ta wa bo se wa pe igba ti mo so lele pe iko Super Falcons pelu pe ati se ati ma se bo won ipe nkan ton ma se ninu idije yi won de ipele semi final to ye at least won gba World Cup ticket ta wa ngba yen pe abi o ta ba se preparation abi mo se preparation awon agba ball yi won ma de mi ti won de mo fi example kan se pe okay mo ba ya kan pade to so pe ngba to hun ronu o ko hun wo match o pe kini kan ngba ti o pada o lo di pa iko Super Falcons lule so wo orilede Malawi ngba na lo bo se wa wa lowo ele ta wa ipe pelu gbogbo awon ti won to kale ipe so won to bi awon mefa ejo o le gbi o le gba ni eyin gan awon to wa ni sakoso ohun na le lo yanyan e wa ni kan ma wa diyan abi ejo se igbo iyen ti e wo so be contemplate ara won ni abi kini ka ti e fi pin yen bo se wa wa po ke e ma won kan bayi ejo se ton ba ti a fe lawon mu evidence kan jade pe oke boya lata mi fe le ti e so pe boya owo abi nkan to pe awon to se sakoso e gangan ki le fe ye won obi igba te yan ba ni oke irongo yen kini kan paro fun won at igba ton de ti wa ma gbe gbogbo ru awon pe won gbe committee kale ejo gbogbo awon kan ta awon committee ba gbe jade sa gbogbo won implement e ri bo won ti e so po ke o nkan kan bayi la won ri o se won implement e lati gbadan ti la won create committee won create ko oke eye ba aye bi we ba aye bi in to so aye bi ele o ti e tun se po boya boya ajo apapo o lo yan sugbon yin te wa ndi sakoso o na le ni kan ma aye yin wo kini won fe ye wo ni ke like kini fe ye wo la eje to ba la yin fe yo kuro ni abi kini fe yo kuro in to ti wa nle tele in ti o de je pe everybody na lori to wa glaring ta wa mu solution wa gan sa won to wa nbe lo se oke boya ngba tan ba to ba di mo fe campaign ha di solution yen mo pe oke solution ba yo awon se si ogbo won kan bayi awon wa si abi pe bo ta ba ti e ni ka ma so pe oke preparation ti won se fa won agbin lo to temi ba ma so pe oke boya won be lo mi pe oke kini nkan ti won le se latari abi kini nkan to fa fun iko Super Falcons debi ti won de first ni pe yes lack of preparation awon agba ball yi won o gba friendly match wa awon windows wa fun won ni awon ifesemose pe yes kan kan ba won takan gbogbo lawon to ye pe yes won be number 1 out of ni over the world but ngba to ba ya to ba ku die due to pe ti mo pa awon mo dey always deliver to ba ti di pe ti mo pe yes without preparation or no preparation awon agba ball yi won ma deliver fun yin regardless pe ton ba ti e tu wa to pay won tu wa lo na won tu wa gba World Cup ticket wa fun yin for the first time o wa je pe atokun ya to bi won ninu idije fe ya gbaye ejo kini won ba fe so e gbogbo ton ta po kale yi lo to won okay won si to won kale pe nikan bayi ni o je e to de lo gba asan to lo je chiam o ye ka won ga reject le sekese ni cause ko si nkan ta be se nbe ko si nkan ta be sa kan pa rodan obi to wa la yi won mo fe pe kan mo pada fun lorun pa ni cause to o so na ko so lo to bi ran ni woman supporting women won ma fe so ju pe yes e wo so bayi wo so bayi sugbon tan ba ti wa eyan mu solution kale ko to ju ki won implement e lo so wa ready lati implement e te mi o re popo ko possible gbogbo akan tara wa jeni anta wa jeni pe won gbe committee kali gbogbo ata tin gbe ti o se bola lati gbagan ki la ri ti committee ona pada se
1: oda rafa mbali leni ni ojo kerin din ojo kerin la ninu osu kejo lodun 2026 kin ba se mistake September 27 ni eto idibo ajo NFF li o sele ka ba si te ba si mathematics yin oku 44 days pere ojo merin din ni ogoji merin le ni ogoji loku ti ife to ma se idibo ninu ajo NFF mo tin ri orisirisi bana kakakiri lori wipe continuity nkan ti isejoba NFF currently to wa ntabai ti o se fun wa gege bi iroyin to de ti n ja rinrin won ni pupo ninu awon to je state FA to ja awon to wule ma dibo fun awon to ma je NFF president atorisirisi ipo to wa ninu ajo NFF won na ti towo bo we ade nkan lati tele en to je are ajo NFF lowo yi mo wa kan fe bi yin ki le fe fi campaign laarin odun merin ti baba gusa o ti lo gege bi are fun ajo NFF orilede Nigeria eyin gege bi enikan mo fe so nkan mo fe ke so fun wa ni nkan ti ball afise gba orilede Nigeria to ti fi ya to ti yi pada laarin odun merin tan gbase
3: laarin odun merin ti arakunrin ti gbase a le so ke bi awon se kokan won gbianju agbara won a wa gbianju ti won se na ni pe Super Eagles won aye qualify lo si DJ fe agbaye and Super Falcons na lati gba tatin gba lati 1991 ton ti dale won aye qualify sugbon nkan eko ti mo ko le je ko ye wa ni pe baba ina lo ma wole pada ko senibody ta so pe boye lomi to pe o le wa npe la so pe on fe DJ dupo yen against eni ohun na la ma to le wole a je ma mo pon mo yi leni eni ton fa kale ni and eni to je fa kale na ba te na lo na ma to amajumo ni be ma fi pinic ton wo to pe ohun na ku nbe ngba yin ko to di para ku yin idibe ngba ta ku yin idibe o se awon ile fun pe ohun agbe ball alafese gbe wa lo si pile to kan and e je ka wo ni Africa wa gonbi ka wo rate ton fi league of elite Nigeria so Nigeria si ni top 10 ni league wele de Nigeria ta mo ka ki gbagba laye ba and ki je se ko ki se ko te po ma dumoyan ninu ta je bi omo bibi wele de Nigeria so for akunrin si gusawi mi fe mi pe nkokan wa te won le so pe nkan ba ipato la se fun bola la fese gba wa ni Nigeria ta ba so pe ti league wa ni domestic league ta ngba bi igbese won kan wo le ti se to ti yato si nkan ti o wa nle tele ko si igbese ko te pe egbe a mo pe ta ba se won league wa ko se nkan te pe le fowo igba yan pe ti ba fe wo league Nigeria ni opin ibi oju opo bayi mo le TV wo leyin won to ba je pon wa ni lana sport ni kola le so pon le wi wo so do won tin gba won igbese kan pe bi awon youtuber bi nkan te pe won le ti ma bi nkan yan awon nkan yin ma fi yewo sugbon ki se igbese to to and really go with okay mo vi ni ze kan pon mo to ngba bo ni ile league wele de wa Nigeria o kuro ni Nigeria league o lo si Ethiopia se bi ta ngba jua fun awon player wa lati ma lo ni ayo awon gba bo to nlo lati bi ton lo si Portugal lati bi ton lo si England nkan be lati awon African team te pon lo si England won lo to wele de Belgium ti wa lo si Ethiopia emi ma lo Somalia so ki se nkan te pon ma je nkan wu ife to ngba ball gan so mo ma so pe okay eje ka wo kere ka fe ni ise ke so arakunrin te pe o je olugbe ni to nse to ngba friendly match lowo omo Casino United yin to je olugbe eh so ta ni o inu e ma dun po mo mi gba ball te pe ise nkan be oni sele si ko se nti mi ma dun si ise nkan be oni sele so mo temi na to ba ngba ball so won nkan ko se baba e o je bi total failure sugbon ya gbo ko se to ma ye won lowo wo awon to gbise fun won na to je bi olori wa Nigeria ko se anybody to ye won lowo so orukaruku ma se ti e o je ma ba ti e lo ni
1: Sporting Crystal
4: atokun
1: eyin dagba ju wa lo dada
4: mi o ti dagba to be se focus
1: eh but then at least e sha se dagba ju gbogbo wa te wa nta wa nu
4: ko lo
1: so now e tin ri idibo ajo NFF ko to di pe awa bere si ni ri pelu nkan to ye mi tele boya bi eyan to le ni 100 dada lo man dibo boya bi 105 abi nkan lo man dibo ajo NFF ko le ko pe won ja si boya bi 70 kini kan lowo ibai o nda bi pe eyan bi 30 something abi 50 something lo ma dibo ke lo fa kini e fi man wo te fi man man pe awon bayi ni ball ola fese gba ye lati fi je pe ki won wa dibo abi o lawon kan itere kan tan man wo lati fi se yin awon to man dibo ninu ajo yi to fi je wipe eyan 30 pere abi eyan 50 something lo n dibo fun ball ola fese gba nilu tan ju boya bi 3 million abi 5 million gan lo
4: ele ma lo Nigeria se case study ti an ba fe dibo nibi kan tan ba n le yi pe to ba jade ku ma pa won mo ti an se awon no fe koruko won baje won le pa gbogbo yin ati ri Nepal mo pa won o gan play yes awon olori Nepal mo pa won o gan play lo to won le pa yan o sugbo gbo yin o le jade kan pa yin lai lai sugbo mo pe ti e ba leak mo le awon ti awon o fun lowo bo ni po pe te ba fi le jade e mass ara ibo o tun mo ti pe a fe nawo po lati le buy conscience yin ṣugbọn ta ba ti fi pe deru ba pe ta bi da ko jade iwon ba to ba kuro la fun ni rice ati fila ati vest on to chele NFF ni emi orugẹ lati so
1: so n ta se n gele bi yen niyan
4: number to okay this is kaso pe ta state leni fa chairman o da nisin o wa ni bi o kadibo full sportcaster so abi ni joko isi o ta ni ka fi head of sport ninu ege crew e de mo pe mi mo lead yin ebi na wa fe lu agbari osi kan ka ba sala ni e ti mo pe support mi o ka ba sala ni opponent a wa lo mu mahmudu wa ka de mo bi mahmudu jesse islamia se ke opponent ni se mo ko yo lose se mo ko yo lose iru tan fu wa pa lori ede ni e gbogbo atan lead ko lori wa ti daru na pe wa ko lori wa o pe na o e to reduce se John Eno former minister baba agbeyen
1: ben
4: when John Eno came on board John Eno ni ka lori visit un top to constitute ofin te fin dibo ni NFF pe gbogbo ro ma je pe 36 state at awon chosen player union referee association all this blah blah blah of a few set of people ta ko jo to mo ni the senator Nigeria to den se aseran ninu election NFF to lo ko se jo bi yan le ra every senator kan lo wo payan ebi senator kilo ko won ko mi ran ti ni ma da to ba na mi lati ma da ruko won e won yin se balaburu meyo yeko balele
1: clever
4: senator balele e won yin se balabala ruju camera njo ye se mo pa tabo ni speculation wa lo to but actions awon yen lo kirun awon tojo ko television an wo na won ri pa mo ko won re wa je country now won lo won bo so pardon me please I have to go be kaka to lo joja now John Eno ni pe ka lo si ayewo si pe ki awon to ma dibo ye ke po ju be lo ki NFF fun ni feedback won la won reti ki FIFA ki won se e ki ra ki FIFA kan fo kan so re lori kan to gbogbe se ti John Eno fi lo e wo owo lowo la wa
1: e je sumo oju oja ni bi abade nigba ta abade pada lati oju oja ka wa ma tesi waju kan ba explain Nigeria fun yin ko ba je genius ju be lo o le understand an lo wa n bo we ku kale

0: ayo e kaabo pada latoju oja ikani aderin poshunu legbo 32 FM 94.9 Laughter House lori oke tete premier ni mokola ni badan ni belawa up shooting
1: all stars
0: iroyin ayo fun awon to jo lolufe iko shooting stars nigbeyin gbeyin leyin ti won gbase lowo oluko ni nurudin aweroro leyin sa kan ninu ko shooting iko shooting leni ti pada kede oluko ni salisu yusuf agba oje ninu oluko ni lorilede nigeria
1: is it official
0: yes Thank shooting ti kede salisu yusuf experience tactician o loruko ti iko shooting da bi qualify oluko ni tuntun ile ti won gba fun iko shooting stars bayi sa tuntun oluko ni salisu yusuf ni o je oluko ni mo fe ka ma lo le okere tele ni sugbon sporting clever
2: atogun
0: fun iko ti o lo kopa ninu dj to ni se pelu caf confederation cup fun igba kokko lati boya bi odun meta odin ni ogbon oluko ni to ni iriri to to bayi ninu league orilede nigeria o ti se kakakiri nasarawa iko under 23 orilede nigeria ati bebe lo oluko ni to da tan parapata lele fun iko shooting lati gba lati ko wa lo sibi to kan
2: e ruye pe nigba ti je ti boya won gba ise lowo baba aweroro tabi won fi ise le iyen ko lan lo lati kede pe boya ko je baba salisu abi imapakabo o dabi
3: imapakabo
2: awon meji yen na la ri pe o dabi ebe kan ise be nikan boya ngba ti an jowo na ri pe baba salisu ni ise to si looto na gẹgẹ bi ele ara ka kokon ki won ka bo pe congratulations pe won kuro ni bi kan won tun pada si bi kan so bo nkan to o sele ni pe mo fe se afiwe kan nigba ta gbo wi pe liverpool fe lo ba ronaldo ju nto ba fi le ma gba ball kan ku lodo yin pe ara pe ju arsenal nisin ta ba ta fun chelsea do ba di pe inu arsenal wa n dun pe olodun se won ti ta won ti ta ta won te wa lo ba ta wa tun fun ju po o ye ki e ti mo pe fitina ti wa ni rufe room kan beye seri baba salisu ni o to won ise ni league o je ba nigeria ngba to ya o won to bo si iko ti order 23 wa suba kini ba ku o se won dead ni wa bi iko wa bi ni se won dead iko to sumo si pe seri nkan temi mi o mo nkan to fe sele o ibi ti ati ro ba leyan si ibe na lo ma ti ru si seri pelu nkan ti won so won ti je ka mo afojusun ko shooting star ni sa yi emi fe ro gba wa ta je olulufe aba je omo lebadan ka gba pa fe lo mo wo ayo shooting star ninu league nikan se ri gbogbo ologun ni continental ye ka se pele pele ka se pele pele pelu bi tin kan dubai lo ton baba salisu won ti wa ka giri ga giri won ti wole ni ile adulawo won ti jade won ti mo opolopo nkan sugbon emi o ro pe boya kini yi o fe loye to ta ba to be kan ma gbe se fun baba salisu ta loku ti won be gbe se fun eyan melo ni won fi han wa eyan meji won fe meni kan nibe and then dollar ode yi ko se ni to ri li mo nkan to je wule wule gangan pelu baba awon atawon aweru to ye gbo kaluku to je pe e ma lo tin kemi na ma lo temi a kan gbori chiri chiri chiri si sugbon ba je gbe baba de bayi nisin olodun je ko le rorun fun wa sugbon ko wo po na die ti o pogun ti o pogbon ti o si ma pa mo yen na ti o ye to le wo re o gbe ta gbe bo ade te ba ri lori ate e se pele pele pelu re te ba mu wole
0: anti islamia abi rafa mbali oluko ni iriri to po ni orilede nigeria ninu oro ti oluko ni fun iko shooting stars tele tele nurudin aweroro ton so to fa to fi je pe ise bo lowo awon

0: o ni wepe iko Shooting Stars ni Sata wa awon fe gba league orilede Nigeria won de ni gbagbo wepe Nuruddin Aworero o le ba won gba oluko ni to ni riri dada ninu league orilede Nigeria o n oluko ni Salisu Yusuf o ti se ninu league ri o ti se gege bi iko jewe o gege bi oluko ni iko jewewe oluko ni fun iko olugbakeje oluko ni fun iko Super Eagles na lawon gba kan pelu gbogbo iriri won yi ati draw te wule ti ri nle fun CAF Confederations Cup fun iko Shooting Stars kagba wipe iko shooting ma koguja at least World Group Stage CAF Confederations Cup ati pe oluko ni Salisu Yusuf ni o pada gba league orilede Nigeria fun iko Shooting Stars latodun gbọran ta ti gba kan
1: fun ti oluko ni ma ko ki won ko ye pe won ti oko gba ise iko Shooting Stars ma je ki gbọn won lolufe Shooting Stars palepata ṣugbọn nkan nkan ti mo fe ko ka ko mo ni pe oluko ni ese da pọ mo wa a le expect nkan much latodun won won ese deni and arakunrin o je nkan te pa ti mo pe ni league le Nigeria ki se enikan te pe bi awon ese de won ti wa nbe tele ta ba je so nipa te experience wa fun won won ti ko awon bi under 17 under 21 go kon beyin won ti se dada fun orilede Nigeria no ni won ba gba ti won a je le expect much lati owo won awon alakoso kan Shooting Stars ton bi se farakunrin awon lo vi awon lo vi na awon lo vi ta lati le bi se farakunrin ṣugbọn nkan ti wa nbe ni pe arakunrin asopo ni cafe license yes only ṣugbọn sheyin cafe license ni a fe fi ko awon agbabolu lo gbabolu nkan to ba wa lori ohun la le so pa fe lo a le so pe to re pe enikan ni epo ni cafe license abi pe o ni experience kan ka so pe ohun ni ko ma bo ti tactics o baba ti wa mu ko and to akun no ba di ko se o ma fe yi awon kankan pada o ma fe yi dana te pada ke se oluko ni te pe le so pe fe ma la le lowo to ba ko ohun ni dawon agbabolu ba nkan e ko ta ma bi awon pe se owo ta le fi gba awon agbabolu si wa ta le fi gba awon agbabolu ko to de pe transfer window ma pa jude ta wa kun ibade awon agbabolu to ba wa nle show na lo ma fe ko lo continental ta fe gbansin ko to osu kan mo ta ma fi be continental se la yin osu kan yen na ni arakun no ma sai ko awon agbabolu to fe ko ati awon kan to pe o ma ko so ri awon agbabolu pe nkan bayi mo fe gba to awon agbabolu yin je ma adapt mo nkan e ko ta ma tu bi ya wa ni an ka je ma gbagbe npe ko ti si avi daju asati ivoleni ta wa npe iko Shooting Stars ma gba continental match won ni lekan salami bi ko ti sa daju e so iyen na wa la awon factor ta ma won pe ko mi fe npe boya ona kan wa nbe te pe a le so pe boya le fi kogoja lo si group stage a le gbianjo agbara to ba je wa a ma gba be to ba je wa na a ma gba be ni sugbon pa ti league yin npe bi a Shooting Stars ma gba lodo oluko ni awe oko wa lo si continental lati bi 27 years ego te pa ti lo si belas a je ri pe arakunrin o gbianjo agbara so ma yin na le de na ni first season ko to oko wa sugbon ka ma gba be to won pe league ni Nigeria o ma tu le tayo ti sa to koja nkan ikan to wa nbe ni awon Rivers United won mu sere sere won tin gba won gba ball wole Enugu Rangers won mu sere sere e lowo awon Ikorodu Sporting Lagos gbogbo won yen ke won kan to won people tin se kin se pe serve sa ma be laarin bi ose meta no ise lo ndu oluko ni miwa so yen fi ma mo pe awon nkan ta fe won la fi ma mo won kan to pe iko ele won mo nkan to won se iko ele won mo nkan to won se so oluko le Salisu Yusuf o ma gbonjo agbara ni sugbon ka ma jo kan leju to ba wa o wa ti o ba je wa ko wa ka ma wo le gbokan le won ju
0: Auntie Islamia in ti mo ti mo Shooting Stars mo papa julo lati gba ti awon to je tuntun itan ti de awon alakoso tuntun ti won ba announce agba bolu abi ti won kede oluko ni abi nkan kan won a fi iye osu abi odun ti o towo bo si ninu nkan ti iko shooting fi lede ni arin iseju mokan la abi nkan seyin ko si ye sa ti Salisu Yusuf to towo bo nbe mo idi kankan ti ko fe nkan bayi se ri be
2: mi ti le so pe boya idi kankan bayi ti wa nbe sugbon won ti kokko gbe sita pe ka won mo iko shooting kan ba file mo pe gbogbo oya e kede oluko ni e kede oluko ni awon ti kede e
3: mo ya april fool
2: mi o ara ara e lo wo ti kede e lo do e lo do gan go ti wa nbe o ti wa nbe website ni e lo ka bo se wa wa bayi pe oluko ni e mo pe iko shooting an ba kede an ba kede iko yo ba kede agbabolu aboluko ni bo emi kan temi wa expect bayi to gbogbo awon agbabolu ti won tin gbe o na ni won adiye contract won si bo je lodun kan bo je lodun meji bo an gba tan ba se proper unveil bo yoro de si wa lo lo pe se odun kan e se sa kan ni o abi se sa meji abi nkan kan ni ti ba e yo kan eyo okay eyo kan na ze da
3: no mo seyin gbagbo podun kan ni
2: se ma pe in to lu ko ni awere na sa nko e yo kan to one plus options
0: won fi yen sita
2: eh won fi yen sita won si ma fe le na sita temi siro to pe nkan ton wa ton so fun wa pe yes awon wa transparent o na lo je pe yes gbogbo won gbe kan ja sugbon ngba to lu ko na ba pada se purpose be li fun won nkan to e yo kan ti mo kan fe fi adi po lu ko ni yi tan se gba yi gbogbo awon signist ton tin gbe wo lu ko ni yi mo npa
0: Spasi Grisa.
3: Atakan.
0: Big pe wa no class ni pe e wa na wo pe ni beri.
3: Eh yes. Eh yen ko abiku ni. Seri Olorun ninu ile rika. Gbogbo temi ba nsin laye mi ma se tokan tokan ni. After so pe ogbe ni. No be you make me. I work all gbebe day to day. Bo ma ni 100% loyalty pelu kan ti ba tin se ni. Seri igbese ta gbe igbese to da ni. Pogba to gbe awe roro wa. People barely knew him.
0: Ben.
3: Eko odun kan lo ti sise but quality ti shooting ri nu e lo je ki shoot gbe e came and o de se dada pelu wa o wa ya ni lenu pe shooting na lo n pada so fun wa pe awon akude bayi wa lori oro maye eyin e lo gbe salisu wa sin awa mo salisu nigerians mo salisu dada ke ise ajoji nigeria football so amo dada cock and bull stories at the end of the day ko ni wa para table e three as the best choice fun shooting stars asiko ni olorun je kan sase yori but ko wa to wa di after odun kan ka ma gbo story kini kan ko ri se is not tenable anymore fun olorun fe shooting stars lodun kan e ma binu ma so fere ma kuro nbe bibi ti ma pari oro yen si for now niyan lodun kan like 10 years now mo lo witness case kan ni court lawyer wa lawyer ti gun todo wa o wa ba mi o ni my brother o ni o da pe eyan mi ti mo wa witness fun o ni o da pe o fe laun ohun a latan ohun a so fun opponent bi so gba ball si o
0: dam
3: ko ni ju be lo

0: What's in this? Let's see the assignment. Eh, she painting ni yin, she ka kuku gbe yin ko giri museum. Ta ku gbogba la se color. Ta la won sanu yin ka ma sasaku sabe. Kini ta se ti oda? Eh? Makeup wele ki lo se? Ni ti mo ti se ti mo ti pari. Mo ri po ti pari. Se bi tori ere lo fi fi full stop sanu ori. Bo bo se nje ti gum gan bi e to nje ya.
1: Ah ah.
0: Eh? So o work out ori ni bo se nje ti gum bayi. Ni pari re se press up. Ti ba ti se pe yan je pon mo ketekete.
1: Ah, o pari o. Mo ba leyin oni sogo mo. En ti ogbo go ni je o. Mo won ti ba bo fu eleyi. Eh? Tan wo bi akoku ewon
0: won ba mi so so ninu gbogbo agbo to ko dani ko si ti were nbe
1: agbo were si wa wa won mo pe npade yin loni ni.
2: This skit was performed by Usain
3: 32 FM 94.9.

0: Yeah, ni Canada ni go show no 32 FM 94.9 ni ori oke tente makola yon ni luba den ni laft house bu webe ba wali esa kwe makola lino bati debe den lori oke abad lori oke makola tente ba e tiri ambe ni laft house elori iwa di ewa 32 FM ikani toko jagba kono mani ni dede agume jiba ti duba lini ojo jima li to yin to wa sa kwe ni paru nure ini man guri agbagbe asi jo fa kanle ti je wi di bi ago mejo yo ni ojo eti jima bayi ridwan adekunle lo ko mi clever mo ki yin kabo le kan si mo pe lori eto yi eye ki fa gba kan fo sugbon ko to di pa le lo aki amoju ero wa fasiko ta wa ile ibadan aki yin omo yin na nbe nbi pelu mi ta jo mo nwa ni jo mejo mejo ati ya mo po na o won be nbi ile ko fo fo loju ni ba pa lo je ni eyo ka wa agbalagba ti en gbo wa ni
1: eyan akare agbalagba hun eyan agbalagba wo ati jo ati mi seto ma yi kan pe pe oni ba ti le ni 80 e si riri ari eyan wo na tun mi ki akabo o je la ki baba re nu le wo ni pa ati mi kabo
2: e be tu le eyan lo
1: omo mi lo ma lu le ise aboro polo mi ku ni mi ni
2: se mo ba so pe ke ma le gbogbo eyan ni
1: o ba wo kan a lo jare
2: ah e mo lo
1: o ba ro pe so ba te ki wa ni be mo le pase fun esun a se we bo to ba te ki ba fun eyan me wa lowo lori eto lo ni ma fun eyan 20
2: e ju ti bere
1: me le je ke wa ma me le je
2: owo do ye ke ra ma bi jeun were were
1: pretty omo mi alalubarika o wa lori eto o ba se se mo le wo mo lowo be ni ma yi loruko re pretty mo fe kan shadua fun lori eto mi pe ko ra ticket amala festive fun yan niyan mewa olowo dani olorun ke laarin yen egbere 32 fm na epebe radio 32 fm 94 oluso lode ni prophet olugbenga omo oje sanu mi se daada ni ilu oyibo lagbara olorun eledumore daada re ni dibaje pretty loruko re lori eto loni meti fun bu o mele je oja mi si koroba o
2: se n fe se ayodeji oye be ara yin o se balẹ
1: bi mo se la fenu wa
2: ro
1: soro ayodeji oye re ni pe loruko re at the end of the day be ayodeji
2: ba je so mo lu abi ni won gbo wa mo mo mo be nko o be bi mu yin de
1: iya mu re lo yin ke mo wa
2: o be bi yin je
1: ah gmk ya omo gemi ni
2: o be bi mu yin derin
1: pretty ti animo pe
2: o be bi mu yin o be bi derin na ayodeji oye n gbo wa
1: sayodeji oye
2: mo so kan fun yin mo gbo wa igba te ina te gun garagara te gun garagara
1: mo ka mo de ule o mo kin yan agba kekeke ule mo koyun nu mo ka se agba kekeke wa lagbara olorun eledumore hun ife me gba ti 32 fm ani fi te lowo yin lagbara olorun eledumore eti ife me gbo alule ni lori facebook 32 fm lori tiktok mi ni eti ife me gbo ani ni dun ya ma nawo si lagbara olorun eledumore atutu de lale sugbon lale se ri ibi mo je mi anwa si o mi complain pe lenu jo meta meje kiyan ni ba gbo awusa meje kan pe bi alara lori eto mo di awa ba imo re je lori eto lale un wa fi aside re a fi akoko bere ni pe oni ba gbo awusa ke ba mi fi adua ke ba mi fi side eto lori eto lale
2: eyin bo awusa je ma sadua e ma ba awusa sadua
1: ogidi ija tori olorun ma tu wa so fun ko gbo dada ogidi awusa ni o
2: se fake awusa
1: e se yin awusa kanu o aguda awusa meduguri ni mo fe o
2: awusa madiguri bonu
1: bonu o ni mo fe e se ko abo ko agba awusa kini kan bo ko
2: yi awon awusa kekeke bi se nunde e gi
1: e se yin awusa yan olorun toba Yusuf o se ru ya Musa o gbo o Awusa menene me fe ye ni lori eto
2: eh now ni e fe wu awon
1: o se yin Awusa now ni ya gejia ya kasuajo
2: awon Awusa yi
1: ni baba na che ya ra ne wo de ina chicken 32 fm ye ni pe omo mi tun je abi oye
2: ni 32 fm
1: ni 32 fm an ki mi aso ki gbogbo oniyan ma gbo ki mo bi nse a ma ba mi soro lori eto e se pe nkan ma lanu gbaga
3: ya ma lanu gbagba pe baba kini kan olori iyan loko ni mi ase mo ba pa bi oyo state se to loni
2: eyo
3: mo ba pa se pe mo to gbodo rin ni saturday e so ni o bida
2: ki mo to kankan mo ti je kon kalugu lojo
3: be ni seye fa mojuro ajo wa lana ni lodo gomina ijejo la si lasi kini tutun
2: then let's see tamaki tutun
3: tamaki tutun
2: tamina
3: ni badan iwaju ni mo wa
2: geti be ni
3: ni geti oni ba wa si be abi wo ba le la wo page 32 fm 94.9 feyin e o ba scroll de bi meta wa ri emi ati gomina
2: te don towo bowo
3: ajo mi tewo bowo jeun ile gomina ipinle oyo seyi makinde ni mo ti jeun laaro olori buruku isara ule mi mede boloshi tan ni temi lori eto loni iwo ba mo po gba usaka to bere eto ba lorun be mi ni mo se ran mi ready lori eto loni iwo ba mo po gba usa e sa usa ya ya geji a o ya kasu a o
2: e si usa kekere ara usa to to geri ni
3: iya ko to le fi niyan je mi an gwa ni mo kola iwo kan wa mo pe me iso lori buruko niyan ya ki ka 32 fm la wa ma lo sojo po facebook anu de se mi o ti wa gba ticket ama la fe se o ti ra ticket nu le ise ria omi duro pe boya onikan ara ma fo lori eto e si ye ni for now
2: oda e o da bi pe ojo oja fe mo kalekun were were sugbon ko to di pe yo le kalekun e ma bere lowo awon ti won wa lenu loro to di gbo awon ti je ticket ni oju se to koja to lo si bi boya bi mejo abi nkan sa gbogbo ati ko le fun won sugbon mi o ti raye lati le bere boya pupo nu won ti wa gba sugbon tin bi le de be ni sin bayi ta ba so gbo won ti wa gba enjo ba ti wa gba ti e
3: to ti lo re ni
2: ka fun elomi tori
3: mo de wa message ria lori kini pe ejo mo je abi ko pe e si ye ni
2: lati bi je bi ijo saturday ije ejo titi disin na bayi ni so ye keyan ti raye oyo wa gba ni aboran yen wa to rawon to wa tan fun wa na ojiji owo ni asan bi yan bo se ri ni an bo wa ni abi bayan ka wa farabale ki gbogbo awon ti omo ran wa lowo patapata lori eto isubon si ajuna eja de oju oja ka lo re he ipolowo oja bi melo kan ta ba ti wa pada di a wa na yoku a na pa ti ya mo po nbe nbi ba kan de gba usa won ni fajua awusa ge fi bere
3: o la gbodo fi bere eto owo ba gba don tori olorun ma je apada de lati ipolowo oja ko ato atoto banana fun mi o pe number on be ko kale sori phone re
2: 0705549 0705549 080 97000 949 080 97000 949 tabi plus 234 90 62000 949 plus 234 62000 949 number to wonu kulu niye plus 234 90 62000 949 awon number te le pe niye tabi 0705549 0705549 tabi 0809704 9 eku kale mbem

0: aka wa pada lati oju oja eto panu re na lo nde si ti gboyin lati kan ni adenipo sunu 32 fm 94.9 na ori oke tente mokola iyan ni lubada ni laughter house ibe na la vite kale si ba se ma nse le lojo mejo papo bi lo lojo ojimo ti ti latago meji bayi ti ti edi ago mejo won ni pe iyan ni ni kẹni le ba se mi ka roju olore faraye akoko so ti ka na tori gbogbo awon ti mo duro ti wa bẹ lati ba ta ba ti bẹre to yi ti ti ti lati january ti ti ti december ko ti ba ta ba nkan lekun kan to mo nsi awon ta loropo atawon ta loropo bẹ lati ori alagba super tech awa ori yin ri sugbeyin ri wa olorun ni se dada fun yin o ati ja ti mi ko ni nira ede ni die ni eyin lagbara olorun gbogbo to wu yi olorun se nkan buruku ni se yin lagbara olorun ebe lati ori alagba tunde dowu
1: tunde tunero
0: amo lori gbogbo gba ni
1: omo kekere ni o re sagbalagba o
0: ki da yin o
1: balo bayi awon bekara ule mo pe mi gan me iso mo ana ni mi omo kekere ni tunde do wa ti soba teki
0: omo ti seri ikan to da wa lale ne
1: abigail loruko yeye soba teki
0: e mura si ato kan fun yin e dahun ato kan fun yin pe e para yin kale ti kan se bi tara yin ba je de balabala yi nkan ta so fun yin e je ka dupe lo wa awon olore a ye ni omo kekere era bata gido era bata roba era deja eyin ne wo kan gbogbo awon lo fi ye
1: he o my love lo wa ni be e so lori buruko eniyan
0: se fi nbe ba fun yin ni de ba se ba kan ba wo pe oge o ka ba won ra le ni ke be ile le mo bu
1: bi o my love se wa mo ba so fun pe loruko re lale mo fe fun yan eniyan ni ticket amala festive loruko re bo se ticket 20 asan
0: 3000 le yo kan e wo ka to ka so be yan ra le ebe ticket za hanios e to goja mo si lo bere lowo awon ti an je awon ile to abu wa nbi won pe ninu iye ta won ni meji ka awon eyan o ti gba o da bi pa awon meji yen won ni lo re a le a fun awon mi a bi kun mi ti abatudi ti kadara ba to ba ku biyun o se je ni abi ben amala first on the 29th
1: ben
0: ta wa ni pa lo su ta wa gangan won la se ni recreation club ni badam ni boya ale pe sabu ale tu pe mokola osibita le pe 3000 naira ni ticket eyo kan ki lo nje amala fest gangan amala festival on le se that you ever remember that
1: oh yankee today
0: yankee today e pe ba ba ju mo bunisi yi
1: yankee omo kekere ni yankee
0: so ta so tuta
1: sugbon olorun ke ojo toba olorun toba lojo
0: so ta
1: oya se ki mi binu ki mi so pe loruko yankee ba fun yan niyan lebun lori eto lale
0: te eni suru se te ba be gba kan fun yan lo we yan ko ye ke koko ki won na
1: omo mi ni
0: omo yin ni
1: emi ati baba re la jo soso ma lo lo le kanu bo se wa ni
0: o ti ye mi o ti
1: me so fun ni pe 32 fm ni mo wa mo ti mi soro lowo lowo mo sneak kuro lule ni
0: e sa ku o me
1: yankee lori eto lale gbogbo eniyan gbadọ mo pe mi lo re baba re
0: so tan se ti ye ke koko didi
1: lugo wa ni kekere bata roba o wo lo lewe emi ni mo ra fun
0: bata roba na ni bi alavise e ri bata gidi to ni la ri la ri afi bata roba baba deja se bi yanki ni oda yin lohun
1: o n gba yanki o da re baba re lohun
0: mo wo yin wo kan wo igbe just look this
1: o gba yanki omo mi
0: this old man but e wo yin
1: yanki aso be
0: o just look this old man
1: o ya yanki mo ti binu loruko re mo fe fun eniyan 20 ni ticket
0: e me e so pori radio la wa aka e me yo goro eniyan lo n gbo wa o
1: yanki me wa lo lori buruku lori tiktok mi
0: mi o so be o mo mo pe eyan gidi ni won sugbe yin le iso mo lu abi ti won
1: o gba yanki be iso mo lu abi si o o ya mo fe ke down
0: mo ti attitude ni o
1: yanki o ya se pele mi loruko ya fi epe ranse si mi gbe
0: lode mo le se pe
1: inu owo atadua fi kan ranse sinu inu owo atepe fi kan ranse si mi yanki
0: awon ise yan labi mo mo won daada e wo kan ni ade ni posunu na le ngbo 32 fm 94.9 ani ke won dai lo mo iso fun yin
1: yanki da ba ore baba re mo ni wọ́n ní a ṣe wàyẹ́kì láyé rẹ̀ lùgbọ́n fẹ́ sanwó wàyẹ́kì rẹ̀ oko bàbá rẹ̀ jóná ló fẹ́ wàrà bàbá rẹ̀ wá sunkún bá mi lulẹ̀ ni yankí
0: kí ló ti wọ̀ dáhùn ẹ bá gẹ́gẹ́ mi lọ́dọ̀ ọmọ
1: ẹnu kan láì lọ
0: nígbà téèyàn ó fún yín ní nǹkan tán ẹ̀yin náà lẹ́mọ̀ ń bú ọ bú ẹ̀yin lẹ́kọ̀ọ́kọ́ mọ̀ ń
1: bú yankí dá mi lóhùn lóòótọ́
0: mo ti sọ kan fun yin ko
1: yankí mo mọ̀ ṣe púpọ̀ lórí ọ̀rọ̀ ajé rẹ̀
0: Oh
1: Yankee, kini Yankee son?
0: Wait, so, kakama wo yin, I'm not gonna say we just look this man. se ri mo so kankan se diri
1: ah yanki
0: e diri yin ta fun yin mo to kan fun yin nkan ta kan ma se na di mu won wo pe bo se ma ta ba da yin lo won kan le wo pe tori awon ara ile awon eyan do gbo wa
1: ka oya yanki loruko re mo fe fun eyan eyan lebun lori eto lade kan ba mi sadua ku adua re ti gba o sugbon loruko re ticket amala kini oh my love kilo so
0: won kan ki yin ni
1: oh my love who ki mi
0: won fi yin se ye awon gan ti wu
1: la ila
0: wa be won lo won da
1: oh my love baby oh my love baby
0: awon yan ma ti pe yanki o ti fe bunle o eni suru o
1: yanki ti fe bunle oh my love so pe ka dun yan ni yan ni wu o
0: won ti fe ma rojo adua nu pelepele o e me je ka sa di elede pede o
1: yanki ati oh my love wa ni bi
0: e mo ba be mo ba nbe
1: ah be ko se lagbara to
0: o da awon eyan ni ma tun pe la pe
1: hello
0: boya wa wusa ni o e kan to sele re e jade
1: iye mi fa choro lo bi pe mi ni o
0: eh ki lo sele ki lo sele
1: o ma gbo un yeye mi fa
0: pa choro ki lo sele
2: 20
1: ah yeye
0: 20 ticket
2: 20
1: ah yeye mi fa choro olorun adun o ninu

0: Kaabo la pada lati ojo oja bi ati lo ero ipo awon ipolowo kan lolokan ojo ka dupe pe e wa nbe fun wa ni kan na derin kusunu 32 FM 94.9 ni ajake eh ni ori oke tente mokola ani ilu ibadan lomoje aturogun alaja kankan mo ibi atubade
1: aja na ni meji bori oke tente la wa laughter house ni premier hill ibi a igbe bo si lugbe a wa ni ibadan atawo lowo
2: ah e ra sita ibadan me mo ni ehe
0: ibi te e po wo ni gbe bi ni si bayi te oke oko bodi yin ke ibi mo to si
2: e wo la bere lowo awo lowo gbe bi mo ba paro se mama se ohun oju mi to mama so ni
0: gbogbo ibi e mo pe eh di o wa paro so pe le ri mi be lorun eh gbogbo oro ti yin eyin ere eyan gidi te yan le lo pe bayi pe eyan ri me mo bo afẹ ni to ti ku abẹ ni o si ndo si le ni a lo mo bere olorun won kini ka lo mo baba ba so nu sare nde baba baba te ti lo te ti ra lo joko won je

0: ni bi an ti pe awon ba dele isa bo ni an ba ku fun tadi mo ba fe ba wo lowo soro bi mo se wa oni bi mo ti ala pe
1: ni isa ola won o dibo ba ile isa o ye ge wa nbe ge lo dibo won ni e mo wole isa
0: emi
1: ti o ye ge
0: emi ati kabiyesi la jo pe tu si yan niyan ninu pe kan se jeje
1: kan se jeje
0: osogbo ni ma gbadohun lola
1: ti mo to ni rin lu obe le
0: se ru aniyan bi temi ni moto mi ni rin yan lo
1: ba ba le mi te ma ro pe fe gba ko ti bo te awon soja to yi yin gi
0: eyan soja to soja kan wa nda mi mo ni padan ni de bi ade osun
1: an nay bi ga mi yan be bo
0: e fi photo gomina won gan gbadu agbon ni
1: ko buru
0: ma lo soju opo Facebook 32 FM 94.9 feyin e ma lo bebe ni oni risi ni o o ba wo ojo ko ma lo be olajide gbe ngare ni
1: eh won ma wa ni yin ni
0: olajide gbe ngare
1: se ni ni to ye ge sa fun ni e wa
0: ye an pe yeye kan ni yeye fashoro
1: o da
0: ni kan ni pelu laughter fest ticket
1: amala fest
0: oye o ti ra ni orisirisi
1: program ki wa ni ti yin pelu ti won
0: adua lugbi mo bere lowo re mi ki lo de ofin mi mi do na mi yeye re ajo chocho ma lo wa le
1: ba ti mama fashoro eyin ati ya ti
0: won ya ya de
1: papo
0: be ni lugbi o bi lugbo bi yeye fashoro o di stage kan won ngba an se nemi re eran tan emi ni mo fori jagbo la gbe eran eleran wa ladugbo la dunbu re
1: e sanwo re
0: emi ni mo gbe pomo wa ore ori ninu adugbe bi pe gan bi lere pe yeye fashoro ki lori ninu aye high chief paronto ki oro po iye moye ore bo se so pe kika fun yan mo je ki meji soro
1: e mo ti lo be won sugbon
0: iya ba joro tin so kankan mo ti je ki mi lo be ki mo di yo kan ni je agbadun eto ri amo loni ko mo di ha ma pe wole yeye fashore mi yin ogun okini kan
1: won da call bo le awon gan
0: mo ti soro yeye mo ti so kankan nipa yeye fashore o iwo sa ma ba ma lo soju opo Facebook 32 FM 94.9 feyin re beni lugba ba de ti di abala to olorun le se yanu
1: to
0: se ori yan olajide gbenga o mo pe o ni dan ni memi ati pella michael jack pella e pe dan se la ijo kun eniyan
1: oda ta mi n gbide ba eyin ori de keke pa e pa de pa
0: se bi mo yi ko ni ba gba usake pe ke ba mi pe lori eto
1: won o pe ngbe ejo de e ma gomina ri e se gba isawo kini keke opolopo awon eyan lo dabi pe ti pe
0: photo gomina lo wa lori
1: ode e mura si ko ti en ti o le ni photo gomina lowo gomina
0: awon wa se won ni pe lawo yo
1: baba aye gomina
0: oh ba ba le jo pe gomina easy
1: hello hello e ma ka le
2: the honorable magician
0: ah sori oro o so ni a da fun o
2: mo mojo te mu didi adie bile kan te gbe mi laye
0: o e je ko ni yan paro re ni
1: didi ba won
0: baba baba o ni keke ko lo pe wole ni
2: omo ba le leye ke so baba ni keke
1: omo boya omo ba le si loye ko abi
2: omo ba le si loye ni o
1: so fun yin
0: ah o won ba le si loye ti fine si lugbo ti balu ra ni o na ti mi ri ami olorun ninu aye re igba kan se lohun re a le kokoku abi o
2: dari to fe mo ni badie
0: ase
2: olorun ba te zo aja aya ki e peto
0: ka ni ojo loko be ma iko mo sanwo ticket
1: o se so fun e na ke ma sanwo na
0: so loko ni
1: so fun e na owo na le won ka ma san
0: on gba se prepared lo mi lo abi o ko fa na wole lati en
1: kole owo na pa ka ma san hello
3: hello
1: sir
3: baba paronto
0: salam aleikum
3: ojiro
1: ah ah wa tun lo ni ro ni
0: bere lowo re pe omo odun me lo ni
1: agbalagba le nti mu kesi mo
0: oni pe
3: omo 92 years ni mi
1: o ni 92 la
0: anu re se mi o si se ra re lese sogbo fast forward oro aje re fast forward oro aje re iwo lomo 92 o kare omo ase o wa ninu apo mi bi mo se joko
1: nkan ta se lele won ni en to ba tu eran na nje oda okoja fa kajo je eyin si da moran okiti eyin da ni waju obo to ri ndo ye si daada ni e ba ma fashoro bujoko ba ti to o sese ka le pin ticket ti ani aha lopo yanturu lakai moye loni yi e fun wa ni asigo die na ko da bi ba pe ori radio gbogbo e o gba pele pele sugba mo mo fashoro yi
0: ibi pe mo ba le pin 50 ki mi pin eyin mo ba le pe 100
1: ticket e se yin le ba nkan mu niwaju momo kan lokan won kan lokan.

0: more po fe kono shi
1: ori na
0: li akasaba eh iya mo po yi ise wa de le se se o jade si o be
1: ah kilo de
0: li akaba eh iya mo po yi gbede le ro koko lagbala i o nfe kaye de o gbede
1: nbo
0: i o nfe ki oro aye re ke tutu mini mini bi omi afuwuro pon
1: ama se o iya mo po se o
0: iya mo po yi wa lara deep freezer
2: deep freezer la
0: iyo agbodo daruko o agbo iyo ba loruko agbodo daruko o ewo tun ni
2: o da ju lo ja
1: bi e ka ku amula si ni jamula
0: iro deep freezer aje re fe toro mini mini tutu la ba de oluwe ni
1: jamula de
0: yo pe to kuto lo n to be ni aye gan ni di adua eh queen diva mi
2: queen diva era ma se ojo o pele ma o
0: aye ni binu re
2: se wa hello
3: ewo
2: ka le
0: ewo le ka le se ba se ba gbalagba soro re ni ewo ni ka le ku eto
3: pari kana jo ni ona
0: emi ati eko oni baba wo lowo se po ra i somo ana emi ati ejo wo na bi o emi lo sodo ya o gene mo mo ti taka o sidanu queen diva lo de
3: oruko mi ni mu ta ile ojo lati odo be lere
0: ki lo fe kan se fun o
3: mo
2: ba
3: ti
2: mo ba
3: ti ya
2: ya ko
3: sadu
0: afun
3: mi ni
0: se
4: ya mo po mo ni
0: ba na fe lali ki se bia
4: oh
0: ni o e o nfe ki ise ma wole fun o ke po bi omo nu rice o mo pe ba niyan ba sagodo rice kan akunle kuna e o nfe ko re re ke kunle kuna iya mo pe si o le gbegbe se yi owo kekere la na
2: o le gbe
0: iya mo pe wa ara bagi rice meta aro osan ale re ke mo ba di baje
2: original ge solokuta o
0: e solokuta o
3: e
0: ro ni odo oba mo ti kuro lodo re mi fe woman ni mo e serious mi se oni pomo ni mo mi fe loja oje be o ba kan le re ni omi adio wa ka je ku joko
2: mo ti e ti lo anjojo ti
0: ara
2: o ti mo lo nipa oro ti mama won fa soro ba gbe oni aye si
0: o se ka je ke di 50 abi
2: eh eja wo to ba je ku bi seju mewa ka ba da won yan lagara hello hello ka oju opo yen o re lura won ni ka fi yen na ka fi wo oju opo Facebook wa ka wo awon atotonu ati awon awile hello.
5: Hello, Lukman, I'm sorry.
0: Lukman, ewo.
5: Laju makola.
0: Se ati fi asile ni.
5: Eh.
0: Aha, tori omo ni gba kan. Abi wo ko?
2: Se yin le mu won.
0: Se o ti de latagodi. Ah, eru pa mi lugbo yi Lukman tun fo won otu yi e. Olorun ma ti je ororo. Eh.
5: Lukman mo fi.
0: Lukman mo fi se la ko. Lukwa loko.
5: Eh.
0: O na ni. Se ati fi osile ni.
2: Mo ni e sa won eh. E mo mo da bi li si le so run. E ri pe won wa boto ni. Se omikra ni yin ni.
5: E gbe eto.
0: O se ni mikra ni o ni.
5: Aya. Ani aki yin ni o.
0: Oda. Se ka abi kimi abi se ka fun.
5: Ti mo mo ba soro yin o.
2: E fe ki mo mo ba soro.
0: Ah o ti fuck up o ti o ti fail
2: mama da yin lohun o
0: mama fa se oro mi da olohun
2: mama da yin lohun o
0: awa o fe wa un jere ni
2: eh ti o se ba je ki won da je adu ani ti se yi nisin se ko da ni amu yen loju opo Facebook wa a da tu gba igbe na a fo yin sugbe da ko ijo tori olohun
0: ba ya ba ni bere lowo lajire o ba fe ki ka ba ka fo lajire
2: eh
0: olowo la lajire ma je afun olorun ti ke
2: nkan ti mo wo na
0: omo e mefa lo wa ni ilu oyibo
2: onje aje lo okay hello
0: omo re mefa lo wa nlu oyibo bi ile bakun
2: hello sir
6: mi lati gba gini
2: eh leza
6: e kuro le
2: yes
0: kilometer ni gbagi
6: mo nche se ni gbagi ni
2: se se ni gbagi
0: iru ise wo lo mi se wo ni ko afi gbe raga bagbalagba soro ko se o
6: aje gbe raga ti ara pa ronto
0: ise wo lo mi se ni gbagi
6: manage ni.
0: Ah, so what is it? Gbogbo ni kaluku na mi
2: manage. Se mo gbọ kan ni dada.
0: Sir.
2: Mo gbọ kan ni dada.
0: Oni kan ka fun yan yan ni ticket amala first o ya. Ki lo ruko re.
6: Eni ti oni ka fun won ni amala.
2: Ne.
0: O ti gba ticket o ti gba ticket
2: e ti gba ti
7: gba ticket lowo yin o
2: ibo e ti gba nbo mi
7: emi ti gba
0: o ya je okan ni ba ti gba ticket ni ko bere si pe o ya o ya
2: okan na ngbogbo e be gba nbi
0: loruko yeye fashoro
2: mama fashoro
0: ni ko ko sadua fun ko de
2: sadua fun mama fashoro
0: o tan
2: hello hello e mo ka le da lo ba soro yi
7: Aga le Victoria lati Ajia.
2: Ah, e ti gba ticket last week.
7: Mi ti e ti pe ri.
2: Ah. Oda, e sa do.
7: E sa do ti gba ticket.
2: E sa do fun mo fa soro ati pe se le ayiwa gba ticket yin. 3000 naira le yo kan owo ni mo fa soro so o. Ke se wi pe
7: mo fa soro mo se o.
2: Uhun.
7: Okay, okay, lo mo le bi oni pawo o.
2: Ami o.
0: Oya.
7: Mo to ti ju lo ko ni pada ju won lo o.
0: Oya, oya, oya, oya, oya, oya.
2: Ki le poruko yin ma.
7: Victoria
2: lati Ajia. To ba ti se igba wo le wa.
7: Igba te ba ni ki wa na
2: ni wa. E wa to ba di ola ni nkan bi ago meji la soke. E di ticket yin lohun security wa nta. Ke daruko yin fun won. Ke de fin to le je ke mo. In to le kan mo pe yin ni. Ke fi yan won. E ba ticket yin lohun won. Eh sma. Ka ma mu wonu ara won ma duri asiko lo were were. Hello. Hello. Kai kai kai kai. Ojo opo yen o kolu ra won. Hello.
6: Hello, e kale o.
2: E mo kale, se n gbo, e mo gbo kan ni daada.
6: Be ni mo ma n gbo.
2: Ta ba ti ku lori, ta ba ti ku dide bayi nisin. Eto wo ni ogori agbagbe.
6: Ti ma gbari agbagbe leyin eto yin.
2: Eh, ta ba ti je nisin, ta ni o gbase.
6: Ele jine.
2: Dele jile ko
0: dele jile ko ti mi pe
2: lagbo lagbo leto ti o gba se bayi pelu ele obadan e ma gbo daada ibo le tin pe
6: igboloyin
2: igboloyin ah
0: se wa aye
2: ina bayi e le wa gba ticket bayi
6: e ma le wa ni monday
2: ni monday okay monday ni ajo yin ojo mo bi
6: be ni
2: ko si wahala ki le gbo ko yin
6: adeniyi
2: adeniyi lati igbo ele mi ni lubadan
6: igboloyin
2: igboloyin ni lubadan abi
6: be ni
2: ko buru e ba ticket yin ta bugba te ba wa boya aro ni irin ajo yin jomo bi ni o boya osan ni o e ba ticket yin lo wa awon security igbo oloyin o fe jina die o hello
1: hello
2: e mo ka le da no ma soro yi
1: e ba le
2: o da no ma soro ade place mai era sa se wa araye awon ti
1: araye
0: so ti gba ticket ri lori eto e lori nkan ni
1: rara o
0: okay o ya sadua fun fashoro
2: e sadua fun mo fashoro
1: okay na mo ri si so mo mo lo
0: eh me ran olofo pipa ko dake oruko re me ran olofo pipa
2: ismaile
0: ikuto re ni
2: abi
1: le wi baba ni
2: adegunle ismaile abi
1: adegunle ismaile
2: ko e se o ka ma ti bonu ara hello
8: hello.
2: Oh, ega le ta lo ba soro yi.
8: Hello.
2: Oh.
8: Ijola la pelodo.
2: Lati olodo nilu Ibadan. Ah, nje je le wa raye gba ticket bayi. Olodo mo se bi eh?
8: Oje na bi.
2: Eh, abi bo.
0: Ah. Ora.
2: Eh, hello. Any don hello
9: hello hello
2: sir ta lo ba soro yi
9: dasola ni o
2: alagba dasola lati buba assist ah e ti da ticket e ti gba nkan dada lori eto
9: yi
2: e wa gba eyin le wa ni oju opo ayelujara nbi enikan je Samuel Sunday Ugo e wa gba ticket ni bi bayi to ba di ola lago mejila soke e don je Samuel Sunday Ugo yi ati koruko yin le se gbo mo ti mo ri kini idada o de me ba ni share e bi yin o me se je hello
10: hello
2: sir
10: hello
2: e ma kale e ta no ba soro yi
10: hello
2: hello and you know
10: e kale sir
2: e kale o
10: ara se ta se fm yen
11: o da bi
0: pe iwo ba mo pe wa le raye ati pe o ti gba ticket lori ikani ri
2: nikani yi ri
0: ehn ni ko pe wole o ba de ti pe wole sadua fun fashoro de dan ko re
2: so geje pe keni kan wa gba ticket
0: mo da wa duro a rojo musoro mo
2: tori mo je ra bi seju hello
12: e kale o
2: e kale e tan ba soro yi
12: biola ni latoke bola
2: latoke bola e ti gba ticket ni lori eto yi
12: bi di deri o
2: o da biola latoke bola to ba dola lati bi ago bi mejila soke ke mo bo ke wa gba ticket nikan ni
12: ah e seun o e seun o e seun o
2: bi yin bo se je niyan e je ka wo boya le ri ipi eyo kan si na ah hello
13: e je ka le o
2: e mo ka le ta lo ba soro yi
13: mi fa ye ni ni lati olomi
2: lati olomi ni lu beta e sa do afun mo fa soro
13: mo fa soro ojo won o dale o
2: ami o ami o
13: ani kuku ojiji o awon yin na le yin no fi
2: get ami igbawo le ma wa gba ticket yin se le raye lati bi ago mejila soke lola
13: ah o ba di next week monday nko
2: o sise na monday na sise
13: eh
2: e bale bale eh
13: awon
2: pa monday o da eja pa tu eyo
11: ka gbe kan si
2: o ka gbe kan si hello nkan to sele re ticket se ni a fun wa tori ojo ati raye sugbon to ba di ijo mejo la a tun ha yoku ta gbogbo etan nijo mejo yen won ba ta ni sin bayi o tun lo si boya bi mejo nkan ba ati kole bayi mi ba di jo mejo a tun ha mi a tun ha le lori ti mama fa soro ohun na ni je ki en ka ma lo tori aye
0: ah titi di jo mejo ta tu a ma pade ni kan ni alalubarika 32 fm na ipe be ah lagbara olorun eledumore sobatech bi o ba wa afefe re la ma fe si o tunde du wa ye o kale yeye fashoro ika fun yan niyan ni ticket igbo se 50 ticket ika fun on lori eto paronu re lagbara olorun eledumore lo la yan ni mi dun ninu lori eto inu re ni baje yeye fashoro lagbara olorun wa pe o de ni pepe o ya lole aye o wa o daro
2: to gbogbo eyin ololufe patapata wa nbe fun wa eyin te rai wole ate eyin te gbe kadara ko ti e rai wole amo lori wa de gidiga lowo yin be tori alagba sobatech e sege ko adu ti gbogba bakan na alagba tunde do eni kanju ale onburu kuko ni se yin le mo se nkan kan o ni se yin bakan na mama fashoro e se gan gbogbo bi eso yin ba wa won mo ra laanu eyin no ni ri wa la o eni kanju ku ni agbara olohun e se ejeri gbogbo nkan daada te fowo yin se o ridwan adekunle clever lo ko mi nje e je nile bayi na a tu pade to ba di jo mejo lori eto nkan ko ni se lafia yin ko dabo

0: rukale egure tura se atari ajana kuta yo won modele dayaka oro ba di ti ka gbo safefe ka ma tanra ni baba ju baba lo
1: FM 94.9.

0: ọ̀gá mi dáadáa. Yemi onigege wura esin fun wogbo Yomezi. On gbojo ayo wo mi lojo gbo Facebook ye. Adeboye Yusuf Oladimeji. Ona nwo nbe. Queen Gold lojo gbo Facebook ye. Owo labi Abiola lojo gbo Facebook ni ye. Iya mi Abolade Aderonke Adeguju. Adewu mi Kazim Adekas lojo gbo Facebook. Lagbo lagbo.
1: Asitu FM.
0: Oya fe yin e kilo ko yi lati bo le tin pe.
1: Ati mo lati oke tunu.
0: Ati oke tunu.
1: Eh.
0: Alpha bo lo ke tunu lasale.
1: O se tunu fayin
0: o. O ti sele si yin ri.
1: Ayo ni o.
0: Ayo ni asin to ba kan sele si yin ki le ma se.
1: Ah, ni je si. Awa ti wa papa to je be do re
0: gbe. E ti wa pa e ti geji ke to de be.
1: A ti wa papa to de be se won fun wa won fun wa awon owoju ise.
0: But ki wa lo fa to fi je pe to ba ti dago meji onje oni simon party ni time ta wa to si je pe laye ati jo ago to ba de be lago mefa woro nje je kilo mo fa kilo fa ti si bi ri be.
1: O ni ari ti gaya alakowe ko je ko da ko din je o sai si ni. So wa
0: mi. Nkan to fa niyan. Ko ni baje fun awon bobo bobo esa ni party ten lo lola abi
1: ah a ti ti wa nbe la te mi
0: e ti wa e ti ndana le
1: a ti ndana
0: e ma worry efemi na unplug e se di address ibe e si mi mo nbo mo nbo mo nbo e wa te ba ti

0: wọn mọ tun yin le ni
1: ija lo o se foju ti omiran lo sora ekeshina
0: aye lagbo lagbo lagbo lagbo
2: tari 2fm seyin
0: e ilo goyin lati bole tin pe
2: oruko temi ni rapture lati business ni tata odo
0: rapture lati
2: business lata odo
0: lati abod
2: ben
0: alpha bo lo se nlo lasale
2: ah on lo dada o kulele
0: o kulele oya
2: ati se lati monday ka wa si ni
0: kamo enjoy lo ku bayi
2: ben
0: so si de be dada
2: a dupe lo olo
0: oya e ti se o ti sele si ri
2: ah a mo ye ti eni ti se meji ti se meta
0: e te je lo party te ti lero pe ma je onibe mi gbọ
2: e mo pe awon to je bi family e gan lo tun se nawo e yo ma mo du ta wa lejo pe e je wa je pa ma ta wa je ani awon wa je e mo suru
0: be ninu
2: e mo suru
0: be ninu
2: nda ta ba da ni kan o ti sele lojo kan to je pe won tun ni ka wa pada je o bo nje wa e bu awon ni o se na o te ma ke
0: e ile de ti mara
2: ah, tado pada de o da ile te ni o se rejo ona
0: o tu ti staff eyan e pada lo wa bread ati fanta ni
2: ah e wo ko lo mo sanu wa ni opolopo eyan ti ro pin si di inawo ni se o elomi three package na nje lo le o
0: be ni
2: o wa lowo
0: be ni
2: o je ko jo mo to ni ti da kan niyan
0: be so nkan ta wa mi ni se nkan to fa to nje ofi nkan to fa to nje ofi to niyan abi
2: nde fadi ye ko ka se popo lo pa awon to ye ko lo te ba ni eni beria awon kan o ni lo church abi kan lo church ibi party ibi reception na ma lo ti joko
0: e paro lo to e paro
2: o ti ra ri niye olon sanu wa olon sanu to ba se nawo na ka awon na yin ro pe sori nawo pe lagbaje fun mi lowo ta na do fun mi lowo e ba se nawo bi ko se sara ni
0: Àwọn mi ò wá kí n rí bẹ́ẹ̀.
2: Ọlọ́run kò kò gbogbo wa.
0: Àmì ẹ ṣe gan ni sir, rapture.
3: Bóyá wọn ń dáṣà kan ẹ̀là ló ń jẹ́.
0: Ẹ̀là. Bẹ́ẹ̀ tó ṣe gbélé, ẹ̀wọ̀n alérò yìí gbé bàrá tó ń múlé àbí. Àlélà lẹ́mí ní múlé.
3: Wọ́n máa ń dáṣà kan
0: ẹ̀là. Bọ̀rọ̀ abẹ́ ká máa gbé ká máa mìírí lóníṣẹ́lẹ́ṣẹ́. Kíbi di rédíò yìí lẹ wà? Ẹ má wulẹ̀ kó ń bẹ̀. Ele gan mama ma lawon asako kan ninu a ma gbe yin travaye se gbagbe nkan ti mo ni ke ba n wa
3: o school time berere
0: ebi a ma ko tele bo ba si le entertainment industry o loju radio te ti le gboru awon orin ele
3: o school time berere
0: aya now e ja mo se lo bayi 0705 509 in gbe pe bi meji bi meta ko de pe ma lo soke ti n ba wa de emi ati ola famous olori akoko yi a jo wa mo munle ati 0809
3: 709
0: won man da ba ti de ko sare lati pe mo o ojo agboni part 1 at 00906 2009 kokoro kan to wa pa bi e lo de bi o
3: eyin ori pa mo be yin ni ga to leku
4: o leku oyibobo trikiti tetetetetele
0: en gata to wo bi bayi ni lagbo eni 32 fm eyin e oya mo ba nlo sojo po facebook kan ni 32 fm ma ba n share oya lagbo lagbo

0: Igba te ba fun wa lo nje. O gbianju e wo, boya mo le go. Bede fun wa lo nje o. Ah, Allah famous le gbadun lasale yi. O se yi bi igba we ke mo se. Iwa we ka mo lo abi. E ma fo ati lo. Allah famous. Emi ti mo e te wa je ka won ara le go ti e wa mo yin. O ye di de mo bo. So ti re yi ni. Abi ka ma ko lodo la ni. Era kon yin fa won ara le lekun rere.
1: Ya, oruko mi ni Ola famous Alashe Julietes Moizig. Yeah.
0: Alashe
1: Julietes Moizig.
0: Ola famous.
1: Yes, sir.
0: Famous oruko ti da ba ti ya yin so ile pe ni abi stage ni.
1: Ola Lekan no so mi.
0: Okay.
1: Ola Temi Lekan mi mo si yin o.
0: Ola Temi oju oju e kan kan lo. Ti e kan to lo te yin. Ola Temi le million.
1: Ola
0: famous oni alejo mi lasale. Olorin juju ni abi. E ko rin a ti to bi odun bi melo.
1: Ah. Mo si ko rin sin bayi ti won tin fun mi lowo. Bi egbe wa ba wa ko rin o. A ti so 15 years bayi.
0: 15 years.
1: Benson. Benson.
0: 13 ko rin yi.
1: Benson.
0: Ijo lati kilo ti e mu nse e ba ni le ni abi je mama lo ko ni abi baba abi e kan yaba.
1: Mi o ban le o.
0: E la la ni.
1: Mi o ban le ara.
0: Ko se san.
1: Ko se tun ko ni ninu family mi.
0: Ah. Le le ko ni bi igba wi pe won da won yin.
1: So, igba ti mi tun ko ni gbogbo won tun gbe gba orin. Ninu family mi.
0: Eyin gangan le ni akoko.
1: Olorun.
0: Eyin le fori lawo e. Lo wa pada doro bayi.
1: Olorun.
0: Ola famous jojo kan de ti wa te so pe ise orin yi e fe party o. Ah, ojo ti nlo.
1: Ah. O ti wa o.
0: O ti wa.
1: O ti wa daada.
0: Ṣe ẹyọ kan pere.
1: Ẹyọ kan ti mi o le gbagbe. Ojo kan wa ta n korin. Ni bi kan. So ko ibi ta ti ma n korin yen. Ibi ta everybody no money.
0: E ma da ko.
1: A le da ko. Ibi ta everybody no money Lọsun State ni. Ni Iwo. Ko lo do gbangba. So pa kokan se de ni yen. Ton jo ya o. Awon fe awon fe kori o ah ka gbe gba agolo wa ka gbe kuro ni
0: ke gbe ko lori stage
1: ah ere ni awada ni si ton de fi bere so ojo yen o jejo mo ni gbagbe de ro pe ah ya o lo na ni mo ekun bo lojo yen sha
0: ah Ola famous ko si ode te le lo abi o ye eju number yin fa wa le kan to ba ni mi tori ojo yi ti lo eni le raye mode le da lawon bere tun fe bere lowo yi but awon ale a le mo bere lowo yi e sai ju number yin le
1: 081 43 63 7732
0: e pe le kan si
1: 081 43 63 7732 emi gangan ma gbe
0: oya titi ojo mejo ta tun mo pade lori eto lagbo lagbo oya fe ja ticket ni ni nkan bi meji bi meta te fe ba mi so 081 464 28064 ẹ wá wulẹ̀ gbé kúrò ní ìkànnì 32 FM bẹ́ẹ̀ mi bá ti dìde báyìí agbẹ́kẹ̀dẹ̀ bíi méjì bíi mẹ́ta ó bá ti dago mẹ́wàá tí ilé ọ̀lọ́ fi mọ́ bàbá mi ilé léde bà mí délé akíbọ̀dì délé ìjìnlẹ̀ ọ̀gá wa nu bàbá nẹ́jẹ́sà wa torí àwọn ọ̀gá ta wa bàbá ọ̀gá nẹ́jẹ́ fáwọn grandpa wa làwọn á jẹ́ fẹ́mi ba mi le ba pade to ba ti dago mewa titi wo wa ago mejila iyen la le bobu mi o fi sinu ba no je ku pelu pa yin keke mi ni ba ninu wahala won la si gbe se te n gbe kan ni 32 FM o da ro

general fun gbogbo tibutoro ile ibadan lapapo mo gaji ile oluoje ofoje ibadan land gbogbo bi te baba wo lu ibadan lati bi kibi e wo ko tin bo wa si gate oje e so loja oje idi ayun re erin saarin oja oje nibi ti an tin te ni gangan egbe okada oke ofa baba asale e so loju source to wa loke ofa baba asale te ba ti boju so kan yin lowo otun e ri akomona wa ndi ero bon olu eni le baba ewe nje adudile nlo ero bani soro te le pimi si 080 332 601 41 080 332 601 41 tabi 080 53 45 92 23 080 53 45 92 23 oye ku odi lodufa ti mo mu wa si eti gbo wa lasale yi elaboru o elabo yi elabo sise ogbo ato asuri iworiwo fun

0: awon ase ta won je nsi aye gborowo anure awon nkan ton lo ni arin igboro agbe wa de be aye gogo ba koko yi ki awon ara apinle osun ako mura ola a lo sori owo aremo te jeun awon baba agbalagba amọ lato ni tohun oto lo fi kole ti esoto loto gede ngbe oto lo mo presenter ni ti edu to yato laarin won so ki ngbo radio ni o mo jile o mo yan niyan o le ti baba awon to mo bo se lo na na gbenu si asabi gbenu si no bi poison
1: Oh
0: yeah, yeah, Lord. Ah, ba, lock. He did. Ba, ti lo da ma de jali. O ti ya o e si.

a ma gbadun ara wa daada eyin lo lufe mi se ti wa nbe eyin ti dele ijinle lori TikTok honorable ijinle 86 oya e ma pa wa tap oya fun mi lilayo lale o ni mo fe gesin wole o fe gun layo lo li awon ota mi kin pa ya won mole e fun mi lilayo mi o gesin mo layo ni mo fe gun bayi ele fe to be be ba le ni gbo emi go ni gba

yes, me. Ora je n gbadun for 21 years. Mi gago ni je gbadun te fi pa, te fi keru yin lo sinu kutu. Rakan lo, rakan de, awa loka. E ba ku, e ba para yin.

0: who engineering and your mechanic who have engineering is eh se wa pa
1: eh eh ajambara ti le lon ni
0: eh ajambara ti le lon eyin na wa be se wa ti ko ku lon ni e ti ko debi
1: ah ajo ku ga ji na
0: en ko gin di ni e je ko ku mi gege e fo mi
1: oda agba ni wa yan o
0: se da osu ba e pada na be nje po akan e like e
1: wa
0: eh ride hello
1: ride hello
0: owo o di meji hello somebody ta lo wa nbe
2: mi o
0: gbo
1: hello
0: kini

0: Hello, dalo ambe dalo. Yes, ke. Ah, adu yen po e ba mi ma yire do yin lo le. Eh yire do yin le patapata bi ke pa. 0705549 se gbadun ale bo bu yi. Ikeni to ba mo jo, adu jo. Mo jade tan fun yin lale yi ni. Ekere ninu aye. Abi o, papa. Igba ti mo se 25 yen ni May todu. Papa fun mi je ton yanyan ni o. Olawon didi wa fun mi. Abisejon night, won tun lanfani ati wa nbe. Papa eyan daada ni. Ewo dun ti papa tin re ni. Nbo la wa wa ngba yen. Oni mo ti gbo nipa e. Leni mo didi wa ni. It's not about money. But just to celebrate you. Papa o ni wale. Yeah, come re shalom. In mo fun won. Eti e tun kankan. Ah, won se daada bi igba ti mo Sunday million. That is boy. O si un to ba je. Iwo ma je ga lo ke mi ma. Ami eyin na mo yi pe ile aye ta wa yi afọ ba fi le ni. Igba kan lo iran kan de ni. Hello, te wa. Hello. Ayin na mo yi te tin gba radio ti pe ti pe awon kan le n gbo nigba kan. Ti won da tegun la ngba radio si wa leyo kan meji. Wa wa ye bi Olorun ti ye gugu e nsin. Ibi te yen ba fo di gaga on ni apa e ma mo. Rati igba ta won radio kan de awon kan se fra papa ngba yen. Eyo e mo gbe nikan kan awa ni ke gba si bi. Leni won si nle ise radio yen mo. Awon kan de continue lo. Koda won ti e ranti won mo gan won recognize won mo. Ngba radio e re se de adugbo yi lo de si. Olawon awon o se yo ba kini awon se re won si are won si se re won won kan ton se nbe won ni ro awon nikan la gboro e mo gbe anybody se won leni awon yen o si nbe mo ile ise de nlo life goes on ose meta ni ta ti mi o ba opolopo awon to ti ja wa le lenu se ai o ha de kan lo mi to ran ti won ta lo wa nbe
1: Life,
0: I don't say, I make me only one play for a bass. Oh, I let, oh, I let, oh, I let. I get the end, I let me promise.

Önce kaçayım. Si jaru chomo kon wa ba ngbo lohun jo bi congratulations olori iri omo ni ama ki bo da ori e oni buru o alias ijile de

0: dùn gidi gan ni o emi gan gba temi na npada wo mo ni ah olohun emi na emi omo eji o je eyan kankan o ni ile ni kankan ile ejinle emi omo eni ti o je ni kankan ile emi omo atapata dide eja ye lo emi omo ti ya ti je ku tele eja ye lo emi na le se nkan bayi awon eyan a wa duro ti mi eja ye lo olopo n ba mi ja awon o jeun awon ro nje oju ododa won ni ah o nje ke awa gan tu lo ro nje danu ah n fa won eyan oya ta lo tun fe jeun eh duro le jeun mimu ngba ta yanju irinse lowo awon to ye ko ko nkan mimu wa ye ko ye yin tinu ogo o je ore mi timotimo gidi ni ba gba agu e ko gba ago mo pe ko gbe ngba ti o pada gbe lo n ki fun mi
1: ara mi de
0: ki lo sele
1: sa ti ri
0: awon o fe ti bon aye mo ri di wa ba o iye ba iye ba iye ba iye ba ki la fe se bayi ko so la fe se ki n wa ta ni ti o ba n sare kiri
1: e fi mi lorun si
0: pressure ko fe wa mo ni ko le sele bonu le mo pe awon o n gbadura e ko fadura
1: oro yo
0: ba fo won ni ki n fokan bale nfokan balẹ ni won ju owo yen wa ni pe ki gbogbo nkan o daru o di meji abi omo ti mo fun lo ko sasun mi o mari ni bi kankan o mu lo party kan mo de ri pasun yen wa oke fun mi number a jo nsoro oni baba e san advance ma wa lo n gbogbo e oni tin ba ti fun bi 130,000 odi di eran yo duro gbogbo e wa pa da tin ti bo bere mo te bi 70 tin ba pade e lo la loko o gbo o si block mi e tu du abi olorun enikan susu ri pe ope olorun ada ada ton ni yen ni mo nje lowo o e ma se da si gbagaragbara ye gbagaragbara
1: sori na
0: gba ton re mi ori yomi amzati
1: e ba nsa
0: keke o ma musa
1: ori jele

0: darin oko bi mejo loko wole padu won won lo ni kilo dedele mu ni ah bo yanju
1: esi
0: na to ni se ni se oni ah
1: ile lo wole
0: awon lo se lo na ti wa po kilo fe kin se bayi mu ni nto ba fe se ni o lo bi phone pe mi ni bi ti mo dogbon ra gosi ti mo wa eyan to wole pe ah
1: olakun bayi
0: olohun mo joju o ti mi mo wa ni o omo lu abi
1: ala ya e
0: oju o gbodo ti mi to fi to bi ago kan abo kan tin take shape
1: omo ta ti
0: to fi to bi ago meji awon ero ti peta oga mi le re shitu omo ajana oro won ti de ati yawo won fun joko
1: bele mi ku orire o si wa se leyi wa tun se mi na na omo abi ase omo na

0: asinse faaji wa dare e dan ka won temi lori Facebook Oluwa de pupo Peter Lade njile ninu jile gaga ya babu master lataye tipe tipe ese o ga mi ni o molara like come only well done makojo olorun laide PA in politics duro jaye Michael Abidemi eku ise sa ogbeni odo yemi omo kuro ni ale babu yeske ale babu lawa Rashidat Aderin to ni akale ale babu leto eku ise opolo jinle baba title FM ni baje eku eto sa we really miss you on Wednesday iya obinu o se da ni mo ba lo eku eto ba mi dele ijinle nothing do you sir the lord is your shepherd right on ba mi kabo sori eto olorun oba eledumo yo ma ba yin se sa lati iruwa ayo ade michael abiodun ni eku eto sa awon to wa lori facebook o tari 2fm niyan ti won ba mi bo le bobu na la wa mbobu ni o mi wa adekunle bobu master lo endorse lo yonde fun mi hello ta lo wa nbe ka les se wa pa yes mo gbo pa pa ba dandan ni mo ri o
1: ebude si da ejero tere
0: beni
1: e ko ye so join loju elomi e wa we san ni
0: beni
1: gbo won ti ju oju ti won ko oju ti won ko beni
0: oju ti won lo ni
1: iru e iru e se se mo se le
0: awon representative ti won ro wa oju jo ti gbogbo won lo ni
1: e we ya ti we follow
0: azoda
1: olo
2: Damn it, let me look at it.

ba ba le ni ba ba ba ni se bi won la n ba ni sota mo na o ale babu na la wa yi tari 2 FM 94.9 dele akinbode dele ejinle mo mo pe n gbadun re mo je se nyanu bo bi ada tuntun ni e gbadun mi gidi gan ni ise ta ba fi ran ako na ni je ise mi ni owo mi ni o ti pe gan ile logun odun gan mo tin doju ko microphone bayi taye si tin gba temi ai ni gba temi mo olohun oni je o sele si mi igberaga oni gbe mi wo mi mu wa to bayi emi ni mo da bayi be mi na ni olohun oni je o wo ori mi o e se e mo gbadura fun mi si ikoko ati mo fe ka e fi ran mi lowo eyin eyan e se onugbowo eto yi teyin o ba le se eni awon eyan nla la legbe to le so onugbowo eni ko polo oja won lori eto yi kayo wa gbon ti won ta ka ba won fenu aje enu albarika ba awa ki polowo ile ise ko lole abi ko lo ku yo tun ma goke si ni ile ise akoko ti mo kokko gbenu le laye ni ori radio ile ise yen se nbe do ni ile ise mulaki ti won se tanka epo awon ni won ko fi owo to ni tumo won kokko fi to mi lenu wo ri laye mi o gbagbe edo ni o ba ti e se ju bi ikota kan lo gbọndo ni a si tun wa nu ore laki ko ni o ndo kokko fi advert lori eto mi laye wa wo le je ti mo ti polo polo polo wo lo won si nbe do ni many ala la ti wa lo lagba lowo olohun a jo mo be be ni besu atele si ati benowo ni a mo lo bayi to ba ni ka lo a ni de o la ni de bawo

0: Hello, ẹ ka lẹ oruko yin o.
1: Ele.
0: Okunle nke si o.
1: Master lo so lati atenda.
0: Master lati atenda.
1: Master lati atenda.
0: E ka bo.
1: So se mo binu ni.
0: Hmm.
1: En ti won ba ti binu ori oju kan na lo wa.
0: Ah, Olorun mo dupe o, e mo binu zo.
1: Ore yin waju lo mo lo ni le yin mo.
0: Ami baba, ami baba.
1: O ti o pateki won na.
0: Olorun seun, mo dupe o.
1: Ya te di ti won ti jogbu ona.
0: Olorun seun, mo dupe o.
1: Iwaju lo mo lo ni le.
0: Ami o, master.
1: Aye o ni ko.
0: Ami o, ami o.
1: Master mi so lati atenda.
0: Oju oni ti
1: o. Ala le le o ti pada le yin.
0: Ami baba, ami oju oni ti sa. E se mo dupe o. Ami o, ami o, Olorun. Olorun o.
1: Ami,
0: ami, ami, ami.
1: Olorun
0: o le
1: ari
0: ni para le yere. Ami, ami, ami.
1: Ma
0: lo ku si ona kan ma sa ni so na ta tenda. E si master ojo ni ti mo dupe master.

0: Hello, talo wa nbe. Ah.
1: E pa le mi wo se mi.
0: Mo mi wo se mi.
1: E
0: le ma.
1: Se egbe obi fun awon eni ti won ba yin sadu ala to ni.
0: Kinade.
1: Ke won dupe fosun.
0: Mo dupe lodo Olorun. Olorun.
1: Mo dupe fosun Olorun.
0: Mo dupe o.
1: O ti ni ti o ti.
0: Hmm.
1: Awon abi ni eni won yin yen ka. Se to fe ni.
0: Abi.
1: Ye ni atede bi ni.
0: Abi.
1: E ni sise
0: o. Ami ya mi. E se o mo dupe o. Hmm. E se o mo dupe o. Aje mo lo le. Kin lo re France mi. Ise ba le o ba fi mo. Afin ba mi kabiyesi o wa de elewo etu. Lawa. Lo so dun Sango Festival 2026. Ti pe ta tin lo o. Mo ku da wa ba. Le se alalubare ka lakun ni won ma ngbe mi lo. Ese o fun igbagbo te ni ninu dele ijinle ese gan fun atileyin yin mo mo lore ile ise yen won se bebe lojo yen koda emi na wo eyin mo ra awon eyan gidi leyin mi ile ise yen ti mo n polowo lati bi odun to ti le lodun metala won ni eni yi legend awon ni band wa ni ambassador wa lo je ona ko te pepe faji fawon eyin baba abeli mama ka gbenu si mama lo so na oje ona challenge ni mama kori si won ni won si so fun won lo dun won lo se lo dabi juice juice ewo e ri video e lai pe lele agimo de rere ejin ma je bede nso won din re lowo won je mo sa re bo le titi ni 08024043067 for ikolowo oja ni o 08024043067 e ma je yen lona a pade lagba lo njo monday e ku ka ele oju oni ti o ku adu ti